abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gw'awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu, bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Katwemere yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe n'ali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Paati onuza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda okuba Katonda Paati onuza buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkiriza akatuliko omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana w'omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.

0: Amina.
1: Ayi Maria yagwa munda nga toli mukibi kisikire.
0: Tusabire efa yabadukira joli.
2: Esala eyokusaba obutukuvu.

buli kaseera balindiridde omwonoonyi okwenenya okweddamu. Waliwo oluusi tufuna endowooza egamba nti Katonda atwesuubi, ndi Katonda atuli wala. Ekyo si kituufu. Katonda atuli wano ku kinnya na mpindi. Katonda atuli kumpi ate mu buli mbeera yonna, ne bwe tuba tumwewaguddeko asigala atuli awo, ne bwe tuba tutambula naye mu ngeri ennungi era atubeera ku lusegere. Katonda oyo twagala tuseka ekisonyiwo, teyagala tuyise bulamu bw'abatuukirivu. Atumanyi obutene bwaffe, obuteyinza bwaffe. Katonda oyo tatunoonyaamu nsobi oba okujja okutunenya oba okulaba awali entonyeze ez'ekibi, wabula atusaba kimu kyokka, tuwulirize eddoboozi lye, tuwulirize ekigambo kye, tukisse mu nkola nga bwe tusobola. Omukama mwetegefu okututuusaako amaanyi aganaatusobozesa, enneema zinaatusobozesa okweŋŋanga omulabe ate naye n'atwaniriza mu kwagala kwe ne mu kisa kye. Muvangiri y'olwaleero tuwulidde Omukama atulaze engeri etusobola ekkubo lisobola okuyitamu okuzzaawo enneema era n'ekitiibwa kye bwe tuba nga tukifiiriddwa nga twonoonye. Ekibi tuteekwa okukyeŋŋanga era tuteekwa okukikolako. Tetuteekeddwa kuwa mwagaanya kibi. Ekibi tuteekwa okusaba Omukama atuwe enneema tukirwanyise. Y'ensonga lwaki atugambye tukole ekisoboka kyonna bwe tuba nga twasowaganye ne munnaffe oba muganda waffe oba mwannyinaffe, tukikoleko tulabe ng'embeera eyo evaawo tusobole okufuna enkolagana ennungi ne Katonda waffe ate era ne bantu bannaffe. Era bw'owulira nga waliwo munnakozeeko ekibi, Yesu atugambye sooka omutuukirire oyogere naye nga muli bbalibbali eyo. Era bw'anaaba akkiriza okwewozaako oba ky'omusaba, ebintu bijja kuba biteredde era kijja kuba ekyeyongerayo. Oluusi embeera ensobi gye tukola mu kifo ky'okutuukirira omuntu oyo gwe tukozesaako omutawaana oba atukosezza ate ne tuyingizaamu abantu abalala, ekyo kijja kwonoona omutima era kiyinza okutulemesa. Eky'okuyingizaamu omuntu omulala kyalize luvannyuma. Tuteekwaffe okwevaamu ne tulaba engeri gye tusobola okukwatagana n'oyo twasobezza mu ngeri y'emu oba endala. Mukama waali ajja kutuyamba mu kulaba ng'embeera eyo evaawo. Omukama waali n'okutuwa ebigambo eby'okukozesa ebirungi tusobole okuzzaawo enkolagana yaffe ne Katonda waffe era ne bantu bannaffe. Bwe tuba nga twogera ne bantu bannaffe abo betutuusizaako obukosefu oba betuleeseeko ebiwundu mu ngeri y'emu oba endala, tumanye nti Omukama ajja kukola omulimu okuzzaawo enkolagana eyo. Tumanye nti Omukama ajja kutukulemberamu okulaba nga tuzzaawo enkolagana. Yesu Kristo atugambye olwaleero bwe tuba nga tulina gwe tukoze obubi oba gwe tukosezza mu ngeri y'emu oba endala, tukole ekisabuka kyonna tuzzeewo enkolagana eyo. Akiddiŋŋanye lunye, ekisanyusa Kristo kwe kulaba okwagala tukulabikira mu bikolwa byaffe nga tukozaako ekisoboka okulaba nga tuzzaawo enkolagana eyo ne bantu bannaffe eba efunyeemu obuzibu. Kitu bwe kiba kigaanyi era nugambye tufuneyo omuntu omulala ayingirewo okulaba nga tutuuka ku nkolagana, okulaba nga tuzzaawo obumu obwo ne munnaffe oyo bwe tuba tusowaganye naye. Ate kino okukikola tuteekwa okusaba Omukama atuwe enneema tukikola nga kyesigamiziddwa kwagala okukristu era n'amagezi agava ewa Katonda, so si kukaka oba okutiisatiisa omuntu nti nja kutwala mu kkooti oba mu b'obuyinza. Bwe tukola bwe tutyo, omutima Kristo gw'ayagala kijja kuba tuguttattanye. Twesabire ekigambo ky'Omukama kitudde ku makya g'olwaleero kyongere okutukakamula n'okutuyamba tusobole okussa mu nkola Omukama by'atusaba.
Nafu mwagala wechise chingi. Natesu damu kwebaza. Tusebo do kuli ze chigambo chivu. Tukusaba. Tukua amanyi no bufumu. Chigambo chivare bibara. Tukusaba nga tutamu Yesu Kristu mkama. No mkisa waka tondo umiza wabili kantupati. Ye mwana ni mwemu tukiru. Kwa kifu kusikare na mwemire mbe na mbe. Wadha antikiru wama karuli akurida mchifu chensambia. Mkama. Haba mkumire.

0: dakika ziri munane zibulayo kwere sawa enya ezo kumacha gona ku olwalero just the way you are akaimba ko nkakuweleza gwe yakededda nafe yatandise nafe nokutusa sawa zinonga radio echaliko tukwagaliza onako olulunji tukwagaliza onako olwokusatu olulunji kabasa nga omchalo muyimbi Catherine kusasira yakamalo kujaguza amazali kwaga gemia kesa asatu mu musanvu mutabani we junior ajaguza atikidwa degree mu America
1: kusasira nga namu uliradda
0: asatu musanvu na ye mutabani we yatikidwa degree mu America
1: ninga kusasira yamuuliradda
0: si nsonga wamuuliradda yayimba muto
1: yayimba muto
0: nokuzaala yazaala muto sokuleke tusoke tukolemu ekibalo omuntu okufuna degree abali mu myaka emeka
1: katugambe nga kale katugambe nti omaliriza omaliriza elevu ku 18 kati katugambe n'okola lo myaka etaano
0: odabe ono yafunye degree muki yabadde mu Oregon University mu America amaze akabanga yali kutikirwa okuwezeza myaka
1: esatu katubale myaka abiri mu ebiri
0: kati abiri mu ebiri omuntu aba omwana oyo wa myaka abiri mu ebiri oba wamuzaala olina emyaka emeka omuntu kale omwana atuuse okuzaala ne bw'aba azadde bukyali
1: kakati
0: bwabanga
1: katubale nti amaze digiri agimalidde ku abiri mu ebiri kati bwaba yazaala kati abiri mu ebiri no agambye alina asatu mu musanvu asatu mu musanvu minus abiri mu ebiri kitegeeza ayazalya 17
0: kisoboka
1: ayazalya 15
0: 15 era kisoboka bakusasira site yasoma nnyo nti yalwa nnyo mu bitabo asomye bukulu azeeyo bukulu
1: wane yazalya 15 kitegeeza ayazalya 15
0: serugaba musibe
1: serugaba musibe Ebi mchala chatu kako chimuluma. Tachinumye na ye nkwagaliza chi.
0: Chisinga. Okay.
2: Program Saga la Gramide.
0: Ah, kabasa.
1: Ama tu agalava wano.
0: Kampalo jiraba.
1: Kampalo yochia. Na ye.
0: Omwana
1: ono.
0: Mwana chi.
1: Yandiba omulanzi.
0: Ah, ni mwafunye omulanzi omulanzi. Tuino omutume. Katumina ino omulanzi.
1: Wakubate tuwa amumanyira o.
0: Mutume kabanda.
1: Wakubate tuwa amumanyira one yandiba omulanzi.
0: Yalanze
1: iki atinga yalabanga nye wala
0: waliwo waliwo post iri ku social media kuno Robert Chagrani Center president wa Nobu yakitadde yo naye ngeringe ina weraga
1: egambe te soko jinsomere
0: mbadde njinonya wano njide mungi some bojiganda wazana ye kuchenkutte munga nchi ajinonya abadde agamba nti osobola kubeera wantu ngagweto manyi balala bye bamanyi kati bw'omala waita webbanga bye baali bamanyi luli kati lw'otegera bw'obimanya mu kaseera ako omanya nti bo baali bamanyi nga gwe tonnamanya
1: example gy'owadde ndabanga entuukirako waliwo lwentuukiraku nze waliwo lwenkola wano ekintu nekitansesa
0: n'oddeeka n'okirowooza
1: newayita omwezi ekozi nnakola kino nense nentandikira wennakoma ebyaddala kati
0: abantu ne bagamba gundi ye yalabika bagiweereza
1: nga yagenze kira municipality
0: nsaidi ze kira
1: lwaki musibako amatu g'embizzi omuliza
0: anti owekira yagambye nti ye omukulu we yaviira mu ggwanga ne bye yayogera yalitira bitulo ng'alabira
1: ddalayali
0: tamanyi nti ate si musango okuba nti yali tamanyi mu kaseera ako nti naye kati naye lwe yafulumye lwe yategedde nti ebintu byali serious ng'omuntu basobolo era natuwe byokulabirako nti bw'olaba embeera yali Lord Mayor gy'alimu olaba embeera Muwanga Kivumbi yali we Butambala mubaka gy'alimu
1: je yakuba ne kumpiso gy'alimu
0: yowa Zedriga na yebe swi
1: ayishu
0: kutidde
1: ah
0: ati nedda kashira bakikuwakanya wano batulaza ababombye
1: ababombye soko nsomeredisi yababombye mpulire
0: yabadde ya lero yadde ya jjo yino wano
1: somamo
0: uno wali wano Zedriga siyone obanza atamanyi kulaba bifana
1: soko nsome kubabombye
0: nkuliko semakadde semujunganda wini chiza ene wini chiza
1: wini chiza ya genzi
0: salamu musumba
1: ja wini chiza ya gamba atambu dembu tambu za akoma uo
0: akome utu la vi
1: watu tewa musumba akoma tugambi za akoma
0: nedda omanye bintu bya ebula yogenda nokola ki
1: nedda
0: wakoma uo katu jaganti na emu ulimu na haba abo mbako ni gamara ni bakola ki
1: nae kakati olabu
0: soko liki jima akena
1: ni jima akena kwari
0: uzawa Kano Samson Mande
1: naye kwali
0: baba abamu ati babo mbako ne badda
1: naye kakati
0: baba lese wono ne seju 213 yavayo
1: kakati nze kyasinze okumaramu amanyi mu byonna omuntu ali ku level ye kira
0: kakwenza bamulese kakwenza
1: kuzi kakwenza ye yadda
0: kakwenza tadda nga stira nyanzi uno na ye
1: Hatu yo naddukira wano okumpye Kenya otambuza n'ebigere.
0: Naye ate yamala naayitira mudda.
1: Yamala naayita mudda.
0: Naye yamala naagendi.
1: Kati nze kyenaba de neebuuza. Nti fe owe kirabu abanga ddala omukulu yayogeranga nga ye tabitegeera bimuyita ku mutwe.
0: Nti yali gye yamanyi.
1: Kati tatefa abatezebwa obutimba.
0: Ah, mutiri abanoonya. Mwe mwogerere mwagala kasi tatu byogerera mu kamera.
1: Tatu byogerera mu
0: kamera. Awo kumwalwe munyumya.
1: Munyumya.
0: Nafe bwe tubeere yo mu bivulu byaffe. Tunyumya nyumya emboozi.
1: Kabatu wapadde abagamba.
0: Kubatu badda okusasa.
1: Tibakuba omwana oyo mumwogerako bugundi. Naye mwana oyo yali alabira wala. Mbu yalaba n'omuteeketeeke nti atutte ebitano. Mugamba mbu tayagaliza
0: mbu nayimba n'oluyimba.
1: Mbu nayimba n'oluyimba.
0: Kozi luyimba kyolwo.
1: Nalumansi. Nga ate ayimba ku musajja. Yabulawo erinnya ly'omusajja
0: lyeriko.
2: Eyo gye badde sisagalagala midde nyumirwa ku semboozi ez'ensonga Monday to Friday twesuza essaawa endala time check essaawa ziweese nnya ez'okumakya time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 65 star 6 hash olondeko investa oba okozesa MTN momo app eno gye radio 9 munyaka tonyise nnya famma
3: radio y'ekelezia

0: Tankwa, tankwa, thank God. Why not? Ekuruza ya magezo sileo muziki ni vye mizanyo. Emirundi ya mekaje juki lango ulia ondogamu kama webale.
1: Webale.
0: Omanyecho chituta. Yeah. Mirundi minji, mukama tukolele. Baidu mukama tukolele bintu minji. Na yoru nakulogati mukama webale. Olo naruma angambongobo tedusala. Ne tukanya kusaba.
2: Tujuki la mweba zanga echizi uchituse wono uchiwona.
0: Atenda olumu eda tulo uzanti wongobu afi. Olumu tulo uzanti maanyi gafi. Yesu nga chitu sabai vinze. Nenga matiba tingidoro na kuluwa lera wa suzoti ya mkwano guafi. Kunda chika ezo ezwele dedala kuminemu. Ezisa kusawa enya ezencho na kuluwa lera. Tusimbu de tutumbu de tu ingide. Ilanga tukweba zoku mati otega seko. Weba lenyo weba li dedala. Bajita endabi ramu. Obajita the mirror. Ilanga sende riba kwa teka mwe simbi. Tuga mbabu gami. Chicho mwenye kusende riba.
2: Senary Bank Bank yafe. First of all, Senary Bank wobo ina ekizibu kyonna kyensimbi. Beat school fees, beat bakubanja, beat oyagala gula taka, beat oyagala investinga mu business, wobo oyagala gula o business, Senary Bank has got you.
0: Yes, ebgenda kubanga ekikolera ko bulungi.
2: Yes.
0: Kati n'abaana abakoma mu holiday. Lwaki abaana bali obubi? Nga Senary Bank genda wewole. Genda wewole sente mama. Stocking ebyo kuli ebiwoma. Take it to Sandy Chente Mulfrigio. Take a mwenye stocking and cook wera. Abana baliye bulungi.
2: Waliwo yagambye abana bo wota bagala ngo chaliwo.
0: Tewali agenda bakwagalira.
2: Exactly.
0: Tewali agenda bakwagalira ne boli kolotya ne boli kolotya. Ne resonge yo mukwano gwange. Labanti abana bo banna. Labanti abana bo obakola ko bulungi Katas of Senary Bank. Kubanga ebyo byo Senary Bank yabigonza. Era ne togera kugamba nti wetu betingidde. Tusansana buyimba onako olwalero obadde busatu obulungi. Twatansana daily band wa mitela ije kitaka. Tujijitsa ko sibibala bitu sell making saha. Ate thank God akavinka. Munago okanzu jukiza. Mulimo munene nera biro buyimba bwebtyo. Nayo kanzu jukiza. Beba tigulide olunako olwalero program ya fenda biro. Munako lwakusatu. Enako zo mwezi 12 mwezi na gugugenza. Ate agasati
2: tuka makati chiba chiwete
0: na chitegera na kwa gula vikanga kutadeyo na inga nikugamba antisha mkwano kwange nti okubera na fe obo kwa sebulu njinyo njidala ate na tuongero kujikiza nti kenda wikata kusenary bank bonata blane senary bank obula mbuja kwa na wengabu ngeru kubanga bugonde na nyo oja kwa unya no kwe unya actually nizena kuzino njaka layo kaloni era nomba wana garanti nga mwanguwe njaka layo kaloni kale katiste
2: na yala wala yana jifu na ngoma nyinte sente ogena sobole sasula
0: yana gane si sobole bolijo loni zenda baka isenere mbake manja loni zangeja zi sabisi kablu ujima pita Lilian
2: bampita angel malaika weva lukuli zari de sapiense inkluza ya magezi so yana mziki maybe mzanyo
0: yana mtene putiba tugeze mwana amana wako mau malaika goba donga ambilio
2: yes kakati achini chino cho mwana abaana bagenda komawo for holidays oba oluwummula kati tugamba tutya leero tubale tugamba omuzadde nti faayo nnyo abaana bano naku zino balirawo omulembe gwakyuka abaana baagala kye bayita essimu
0: which is bad
2: omwana atuuka n'okutuuka nga amanyi password naye nga tewagimuwa naye nga agimanyi
0: oba amanyi abo baitage kye batustadi nga kinnuma
2: ne mu TV osobola teekamu password
0: yes
2: ya nga tasobola ku accessinga TV ezimu omwana n'agimanya nga agiteekamu nga toliiwo kakati tubaye tuteesa weti omuzadde faayo nnyo okumanya omwana wo kikyalaba ku TV omwana wo kikyalaba ku ssimu abaana baffe kanaku zino balina gadgets balina tablets balina amasimu
0: ate ffe tubibawa
2: kusanga n'omwana nga muto naye ng'alina layini y'essimu ate nga mama we yagimusalisa
0: Batebo baina laini basobola kusalisa baina ndaga mu.
2: Ekitali kibi kubanga era the end of the day we no communicating ano mwana wongo katoli wo waka.
0: Yes.
2: Nayo mwana mu regulating esimu ino. Afune ko budde bwo kuzanya ne banne
0: no budde bwe
2: simu. No budde bwe simu ate ne kirala oyino okumanya biki byalaba.
0: Echo kifulu
2: yo osobola there is a way technology ono yajja kutwanguiza. Osobola linking esimu yo ne yo mwana wo. Ane solo linking esimu yo mwana wo kuyiyo. Noberango controlling abiki byalaba.
0: Bakantera mu wano.
2: Kigwe
0: yakantera mu. Buli kyawe yagala okuteeka mu eyo. Wanonga banda ga trifin wants to. Kati I either
2: kati recently waliwo TikTok video gye nalaba. Eiseeko emyaka. Naye omwana omuzadde yali yamuwa essimu. Kati ng'omwana yagala ne boyfriend naye ng'omwana wa primary. Omuzadde yamukuba kibooko nga wa recording nti simu nakuwa yaki. Nakuwa ya
0: namutereza mulayi.
2: Nakuwa yakogana balenzi. na mkuba chibo kuna yate nga mrecording nga kati atenza au ndaba chali chicha mumu recording waino mkubida mkasibi se
0: yes kubanga guwa muwe simu
2: guwa muwe simu
0: kati atetu geza na kwe 6-10 nina mkwano kwa genya kubirebi se rebio mbeli niani nyamba kubanga kati mtama ni wataina data na yu nakulia geza kawuka kata mla mtuwe
2: hee atena ishi lala chiba chiru kati data muzibu nyo controlling kubanga toja manyama na uchicha alaba nebo teka wifi waka wachima inti wifi wumteka woboso wolo manyomwa na uchicha aliku kwa kati fe kusomero jetu asomera ba manyama tanti umwana guni negundi atude computer guni negundi alikulawe bichamu neba ja
0: so kati ya preferring a wifi
2: yes
0: tugule
2: wifi mwangu nyo
0: ukontrolinga na kumanzi rabi yonabi numa ndoza kwa di mwana log nenga wakati mbio numu zate fubakua nga bosobola ulamenti omanya bichi omwana wo
2: byalaba
0: echo mwono chikola ojja kuba omaze bwota chikole esimu egenda kutunda omwana wo.

0: Efe beba chalo ga Otitone be Watu yuseka mili na gambi Eti efe beba chalo ga Tuka wereza kumwe nabali yeyo Ngamuna kusomu tima Olie yorunga wenda wenda Olio kuna muna ina watu use Iii Matu mwame ine mitime mbili Matu na ine mitime mbili Ngamulio uli nofalu kuma muna genda masu Tegera Akaimba kakumere mkwano guwange Njewa la mpira mwerele No muli mkwega la muna lekewo Sigwe jeja u
1: Ochitake ndi
0: Kwame ndaga anti sigwe nyoko Kwa jenyi Sigwe jeja u Ete chika zuwele dala ama kumi Abiri mmosambu zoka Ezule kwele sawa etano Program David Ramu Eranga mtere vau Tuma tugenda muze Muze Musambu tano tano anachi nana msatu Nsambu msatu Nezuru msambu muna ananya Ana mumuenda Ana msatu zero biri Ate whatsapp message kumsambu tano tano Ana chinana msatu Nsambu msatu Ono nagambi entinga sanyu sokuwa ulira sisliri Ne madam angel Ok
1: Nasa chanse okuranga kuoli
0: Muna yamantu mapitanya chintusha sista ngeenda fuka Ngena ne mpulira ngo obusista mpulira nga pulira mutabula bwe mutima ne nga bana indu.
1: Tawasa kukirizayo.
0: Aje bali. Na balinga za je bali. Ne songa zangu ya bazirina.
1: Ne eta ba musista.
0: Aba muchi.
1: Oi tugene masiko
0: zizi. Hey. Abana watu discuss nga bya sister lero. Ndibana atugoba muchigo chi. Nengo atwega chako wama no bango tusa umuze tubagambe ko. Bachi usa mweze nkola nembera ezita nyuma.
2: Hili ya niwebali kuwelezo no kansala muwa inajue mbali. Hili ya niyeru mzegu njaga lukuo vila ko. Kwegua wana pama duka. Muli danyi, muli una muli kuchizimbe chumuchi lika maduka angana. Niyeburi omuaka ila kusimu lako uwe. Kwa chite mufunu mtu omuna asimu lako. Kwa sange uomu nga watukula. Nyinga kapati akatukula. Ate nge uomu na wadugala. Kakati niwebuza. Wanobuchafu tebusula kufawa nebugenda wali eri. Kale kugabi nane bukusobela. Nyinga bambi. Chetuwa saba, mkuatagane, mfuno mtu wa kera ngo kuyonja, oba mwerunde po, omu abayonja lero, mwala yonje ncha. Ono kansala mwa ena jemba.
0: Uwewa lenyo kansala mwa ena jemba, chigo firuma, genda na shimi, wachiri. Kukulu za ya magesa ya dachi kazili ya vini mkaga, zokaza zule kwele sawa, etano, program David Ramu, sawa ya muze, tuwa gamba kabe mizeja wene bachusa. Leno njagala ngambe kuhu, okay. Kale nganza sinda gamba. Mm. Onagambi, ndizo muza gwenkoye, beba boda boda, abala vango yimiriza mune, nebalioka bakungana,
1: ngabanji,
0: bakona chifiriza.
1: Banang, bajanga haba.
0: Neza techi nkolena, kuwa gwe boba tontuwali.
1: Mm.
0: Ngomu lala ntuwali. Yes.
1: Sichagala.
0: Iye. Kati, omusaba zo chifunamu.
1: Hey.
0: Gwomusaba zo chifunamu. Njoli wama hikinge miwendo jokutambula.
1: Mm.
0: Atuli yali ready tukutuwala. Kale ni muna abatu sera.
1: Kale imidi la wewe distance. Na yego manyuba inzo kukungana kawa wana wana
0: wana. Erend care. Mlonga bazene pistol. Nga tebe nashe balina. Nzona mao. Nzenda sede zene tambulira wao.
1: Hey.
0: Tawu niwe mbaja ugena mchibugu. Nzezezo atantu wala andeke wo. Kubango mlala ava agenda kwala chi. Hava jakuntu wala. Onagambi enti.
3: Lili ya niweba lo kuweleza. Sima nye mpeleza yo. Ono manager wa pike. Deo mnukangangaburi juba baba nukonkuliti. Nsinzi diwa no enaka bugo wachema ni mtuba kulidi antwala kucharo. Ate ele sutu balu no seremoni kwali akutumide. No mimi nwela akutumide anaka imba chogoba. Unubo funya kado jokampa. Mamo mzigu nakowa. Yuno mtu kwezi kakasinyirizo. Chukum kwezi kakasinyirizo. Muka kumyao burutalo. Nyama simu gafu deko. Nsala woku iti eno. Simu gafu deko. Baba baba.
0: Tuwe anziza, yes, kakasandilizo. Baba, baba, atyo. Simtegede, nekali. Webali kuita uruwa lero. Yes, kakasandilizo. Andisa mbanga, eh? Uwe mtegede. Akasandilizo kom?
4: Ono kasuse muna kasanda. Webali kuweleza lili ya. Me, omu weleza ufumu. Pia oyu, aweleza ulunji. Omu ze guengendo kuo nako. Webuno, ogwaba, businessi. Aba kira wa nabu wa change. Paku change. Nenda yu wa mugama.

0: usi n'oyambala buno bwe tuyita oba buno bupale buno obuwanvu bwo buba tipa wenna n'obanga agenda okusamba omupiira bannange tukise ku dressing code. We always say that charity begins at home. Kati omwana ye anaakola ki nga gweyambadde bwotyo? Nze ekigongottone ekyengera ku Twins.
1: Webale nnyo ekigongottone ku Twins ennyambala y'abazadde. Ate kino ekintu kyogeddeko emirundi.
2: Ng'ekyekyo lwaki njagala nnyo amasomero g'abakatuliki? Toliyingira. Toyingira era w'okoma ku gate.
1: Oba ayingire ekkomera.
2: W'okoma ku gate n'oddayo. Because what do you mean?
1: Okujangwa yambadde kabwe. Olumu n'ogenda mu boys school, it's a single school, osimye obuntu bwo. Ebintu byonna biraba mu kkomera kyo.
2: Amasomero g'abakatuliki tegabikkiriza. Era pozi kale waliwo agamu agali lenient nga bateekawo leesu ku gate. Nga leesu eyo.
1: Ojja gipangisa.
2: Anti ogipangisa naye osasula ssente. Nze essomero lye nasomeramu nga bateekawo leesu ku gate. Ogira mu mpale gwe maama. Oba n'ogira mu kateteeyi nga kampi. Nga kale dress code tetukaganye na mutimbagano
1: na mutindo
2: gw'essomero. Nga bakugamba gulayo leesu. Ate imagine bw'oba ofuluma ogirekawo.
1: Imagine. Atono mba nagiguze.
2: Anto ojipangisa. Nibagi kusasuza.
1: Osasula n'opano yingira bw'ofuluma n'oki. Maybe ekyo kiyinza okukola. Onagamba ensula banyabo. Omuze abasajja abalina amakudde ate nga temwambala vests. Bwe mutuula mutwesittaza. Abanda mukambwe amakudde gabeera ludda. Mukudde gabeera eno wansi. Kyonna kyakikiri. N'ekikulu babagambyeko mwambale vesti. By the way, simanyi lwaki abamiri bakyawanyo okwambala vesti.
2: Ebbugumu.
1: N'alyoka atuyanira.
2: Ate kati jjukira olwedi aba munene. Kati omubiri wakuteekako engoye ezi. Jjukira twayogera luli. Kati jjukira vesti eri tight ku mubiri. Ate ataddeko n'essaati endala.
1: Anti ekuyamba okunywa entuuyo. In case otuyanira.
2: N'ekyalibadde ekirungi kale n'ayambala olugoye nga lumutuuka bulungi. Kwakati abo baayogeddeko. Ayambala akasaati. Nakamukutte buno bakuba ebikalu ne katatuuka bulungi
1: n'akunukira
2: ye
1: tugenda okutunula anko ng'okunukidde nga tonyumaako yadde
3: madamu Lilian mwebale kutuweereza ne Angel naye nga mwasuze bulungi ono mukyala wiriba emijumwa bannange nze omuze gwe njagala okugamba ku bantu be bana abazadde nga gw'omwana wo wamukola ekyejo okuva mu buto ng'omugenyi wajja awaka amusula ne mu katebe eva mu ntebe yange n'okumuluma n'amuluma n'amulinyirira kati n'olyoka omugambako oba n'ogenda omukuba naye n'alyoka akuddiza n'akuvuma amagambo ge yamanyiira okkuvuma ng'oseka kati olw'okuba olabyewo abantu n'oswala okukuka omwekubyakubya obubookobooko obutamunoga bw'akugamba nja kuloopayo ewa taata bw'akugamba ogira bino ne weesesaasesa mukwano leka kubanga mwana wo olw'okuba abagenyi bazze awaka ng'ekyana kyo wakisiriwaza dda n'okyonoona nti entebe yaakyo kirina kulinnyirira bagenyi mukuze ebyana byammwe mmwe mulimanya gye biri batuusa wamma mubeere bulungi baddiya
1: ayombyewo mukyala wiriba
2: naye kati omwana wakola ekikyamu mukola nti ng'abagenyi we bali
1: waliwo kibayita okwekangabiriza ebiseera bisinga omwana bw'aba trainingiddwa bulungi tewetaaga na kulinda bagenyi
2: tabikolayo nga webali abamanyi batawo okweyisa
1: naye kati yeyamanyira tiriikirira okwo yoyo bw'alaba abagenyi ate n'ayongera jiya ate naawe neweefuula nze kiringa abantu abakubirakubira abaana mu kyaki naawe tuula ndabanga abayeekoza nze kubanga bw'oba ovuddeka ng'omuntu omutrainize bulungi nera kana kemmanyi kagaana nnyo naye nnyina wako bawagenda okutambula nako amanyi okukawoni nga nti bw'ogaana bade bakayita malayika amugamba bw'ogeza n'ogaana
2: agaana ki
1: agaana abantu mukulu shistu naye agaana nnyonyonyo kati nnyina amuwoni nga nti tuba tugenda okutambula bw'ogaana gye tugenda kati mu bulumi oba ekika ekyawagulu akwata ku bantu kati be baana nti bw'oba omutrainings osobola omujja mu kyoyagala onaagambye atya onaagambye nti anko kyalaani omusajja nga mukazi wo asuula akasente mu kabokisi naye gwe senkulu wafuuka mukugu mu kukamenya ate n'okambuwala nnyo bayigayo batugambire ku basajja abasajja abakwata ku sente
2: za mukazi watu ateresa akasente ke mu kabokisi
1: nze banayo liba ndi mulala mu kusente
2: aterese ayagala kutandika kulunda nkoko ng'ojja okumenya
1: ate yakusaba capital wamu mumma nateeza kati awulira nimba ntuusa okwesasusa
2: Iba
1: nae. Warai.
2: Ezo zila

0: nyumba kiba tugenda kufuka babi fame. Mm. Kwanza wotola wo mutwalo nja kutola ko. Mpazinga sizira.
1: Kale che che baita tit for tat na ye. Eche chintu cho kumenya aka box, wacha bamenya aka box kam chalao. Ate nga abami abasinga beba singo kola. Beba singo kuingiza
0: sisi. Yes, no kuingiza. Obusante bwa bakazi mubuleke. Mm. Abachala bamba kulira obusante bambi wansi mifaliso, mm. oba mupilo, oba kale nga ina watereka. Mm. Agenda kutuka nga akasetekete kali. Nenga misa atendo kaje wo mugambe. Mm. Kuba kweyambisa ako kuba ula kuba buzibwe buli. Tena bami abasinga bwazikwata ko. Mm. Obula kite bagala tusasu.
1: Ate taziza.
0: Omusajjo osobola mu ba ne baidi. Daba babanja bulonji. Zati manja kuba. Obo jazimpa, obo yagala, obo toyagala. Mama saba techitebi ya gambie. Omuze, kangambe kubakazi ababala fitting. Nenga wansi wa olubuto, balinga abakwesewo pistu. Ah, otu gambieko. Bandangete mnyuma.
1: Ah, ngo ina bute dene.
0: Oye na olubuto olu nene. Mm. Ata osi, no yambala fitting. Mm. Mwaso banga kwesewo pistu. Bagula kubu body shaper. Buyamba yamba kwenye.
1: Na ati kati unze wemba siina sink.
0: Ati kati. Tutuino kwa manya. Kati toto guda fitting. Ama tuwa mtiro bagamba. Wetufana gana. Mm. Nti yamba le chintuwe chigazi gazi wansi. By the way, chine geje chikuweka mwe. Eh.
1: Oh, ino kumanya lugo yuja ku body
0: yes,
1: shape.
0: Manya shape yu yomubili. Oberengwa. Sumaberenga wakwese opisto. Na enda zeni na msao usikale gwe mbanyi. Mm. Ate mnene mkwanga. Pulido mtu nuli ya wanga ino opisto sa.
2: Mwebali kuwelezo. Zeno mzoo gwange. Panange eri abantu. Tulimu hoteli. Tulimu kulie mmele. Gumalirizo kulie mmele. Ujiyo butibuwa manyo. Utandiso kweso kuhula manyo. Chokanga wano bachari. Pili ya nechimpi siza darabu vini. Nyo nyo nyo nyo. Jiri chade na teko.
0: Nguruza ya magesi kudachika. Zizo zuwele dedala. Kuminatano ezulo kwele sawa etano program ndabiru wa mbude wa mze wabado ngambo mze
1: kakati nzo mze gwe sagala kakati tu gane tufu na abana bano abatu yamba ke waka
0: bameidu wafe
1: bameidu wabe twitter house manager kakati no mwagala nyo kubanga abantu abasinga sija kugira kubaba bonya abonya njogira kubantu nga baba isabu
0: nga bakutengu omwana
1: nga kutebulunji rachi we made amakago tomala amubanga oto go bayiso bulungi yatalwao go bayiso obubi
0: munanga tena
1: atena alwao kakati chichi cheba chechino kole
0: obali mo bana bano tebamanya chebagala
1: kadinzo muze gwe sagala yekera kumacha eh te yakutegese nagama nginda choka jukida eh oyino gemo kola
0: anti zengenda
1: eh ngenda tenga
0: lo yakalo kwatama tu kwati oga skenga sadi asinika
1: kwili bali ngalo ya kupini nti agenda
0: ene bagenda
1: choko ina bana abatewaka
0: and usually this baba ndaba ndaba planning ebintu yawe aja planning echintu che nasibula neibawo nasibula noli ngagweta gambi akera kumachango ogenda kusapye sio kola naga anti ngenda noli okotunda ngache chida kote chikola chi tochimanyi satu bega hili, deba ambibanda, mwamu wani ngega kukuba kukuba kukuse saa. Nti njia genda, omukazo anobo msajia. Yei.
3: Mwasuze batia ba mikuano, mwibalo tuweleza. Omuze, nja galo gamba kuwa kazi banange. Bananga abachara, iranga we mchoge dekonche mwana bate ya training iwa. Kachekelezi ya tuwa tandika wo, batandika wechi vinga chukua labana bato morotorio. Baba angure, bagendo okujjo kwega tamba kulunga baina bivaize. Na yaba kazi, nebadja na habana bawe, wabageza koku baba jako, baba ganila, amuwade biskuit mungalo, amuwade soda. Kumachoko, misa ya sawemu, daradaro malo, abaya ze kulira mchachi, ubaya baze kusoma. Mananga abazadde abamutu ebelele mwabana tuba training, chiche bateke dokola. Omwana bova wakango mutesete so mwade bulungi ekyokunywa omunnyonnyodde mu church tebanyweramu banange oli omwana alese biskuit amusumuludde opapula babulese mu church banange eri abakazi abamu abatalina mpisa za mbantu era tutababeddeko sigadde ndi Irene ke wanina mungona
0: webale nyo Irene
3: webale kiweereza
0: kale mukwano nawo okuliza ekyo kintu kinnuma ekya nnene kibawa kya myaka emeka esatu
1: Chichichu, tuwayo gela ko, wiki ewe dee.
0: Pena yemwebe ilerewa.
1: Nchabazade kwa tuumano mteke msande school.
0: Yes.
1: Olawo bana kutawanya kusaba ebyokulya.
0: Bulita jita rotorio.
1: Ye.
0: Kagambo kanvugide bulungi. Nene ekirala. Ebyokulya bino omuchala jene bottles zina zibotto womba ejude bottles munana. Zona za kunywera mu chacha.
1: Kwanzi ngo baby.
0: Baby is different. Na yomu wana mulimu wabandanga. Sengo vewa kango mwade kachai. Kupe misa yesawe musie yoku machenyo kakuhuli.
1: Ate ya sebe gena kugwa mangu.
0: Eroso ulo kera kumachia. Kati wanatambla no mwana wu. Kera ku. Ndoko wakazi kibagala kuzuka. Kera ku. Tegeko mwana wu. Mwe kachai kwa kumachia. Mugena mchachi ngo mwano ya nywedeko. Esawe mwobe mwe chitundu. Tezigenda kuta mwana.
1: Mze nefi wanga achimanyi tebali ila mchachi.
0: Yee.
1: Achimanyi, newa mwa chokula tachiria.
0: Kubanga mchachi temulirwa. Katina mula yagwe nalimanyi ya liyachimanyi tibalira musala. Nga ate waboto mkazu watu. Nga bazuwa nikaba tukufriji wakulu. Na ye, nga bweba wa musale njala nebwewe muluma. Kumikiriza. Eras, olu wakapa wangakapone na timulinyi ya kati ya sagalau. Na wapa jayo mboto ze. Kati, that's the way. Nti omwana wa mtraining. Ojamu jamu chiru. Njona kaya good morning, madam Lila. Enjoy, thanks for the show. Omuze, abasaji abakade. Abasajja abakadde abaganza abaana abato almost nga bazukulu munaye abasajja gamutega swala bakadde mwe abayise erinnya ettufu bakadde mwe muswaza wamma bamemba ba Radio Sapiensi abatumiddeko eba mise Uncle Ben oba miyite Salongo Ben sisi okusajja okukulu nkoze ekyo ekyo
1: nomusa
0: enjo nkoze kinsozesa Mutamama nakula bubi.
4: Kato esezo guma shundu weguli.
5: Oba nti kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye. Echilo lulu njini, olubuto lwa muluma. Nemugulira ko magnesium wakakaga.
4: Kato inaomeka.
5: Oba kenda baba.
4: Hey, kale kankwezo guma ulukumi.
5: Ha, baba kakati obuzibu wabuli wo. Na kenda kala bikate kali wo.
4: Tonyonyola. Oba mto wangu wabachi.
6: Enagu wasigade yombade. Tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati. We wandisa. Oreme kusubwa mukisa. Ogwe kwe wangu ila pichi. Nebida bebida la mfofolo. Okwe wandisa. Kwa mituwa lebidi joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia. We wandisa. Oba sende ziweleze kusimu zino. Owa Airtel. Noti musamvu. 5-3-3-2 noti mukaga mwenda owa MTN noti musamfu munana nya noti biri nya 5-1 mukaga
7: Hello, testing microphone. Wow!
4: Wow!
7: Unaonye yume yogiro bulunje mina kuwese chitiba kumukolo Jangwa nukulio sapiensia in Zambia Echechizi mutuwa chigonjo ulada Tuina machines Eziko la kuhuli mukolo wana Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala Okukusobu tebek, netemps
8: Tukubide kunoti msambu tano munana Nauti emu, msambu, kuminanya

0: ngato waze
1: ngato la vikse mama mugamba dadi te ya weleza sente na ya mtuwe teminyuma kuhuli nango limuana so kakati dadi wabata weleza sente chileke za tonja kwa ebibuzo biba binji mubulumi ya wetike cha waguru omwana akava maziga manji elabu amalo kava agobeleza ako okwagalo kuhumula obotulo agenda mbulirivu omwana bwa agenda mbulirivu yebaka echaba uo tewali achikola chi achimanyi na yo mwana agenda okudde enguru ngalu no lulimi lwe tuogeza because olulimi lwe supporting okuli lugudde yo bwe tutu
0: olwobusungu obungi buli bwe yabaddawulira
1: bitterness wele tulida kumuntu nze ndi muddugavu naye wenyiga mfuka wa bulu simanyi kibaawo bwetyo bwe nakula nze bwe mba nanyiza obulungi mbeera mwaka bulu kakati mulimu n'abeeru nga bwa nyiga
0: amyuka
1: Nira kwenda linda vyeko. Nga yanyiza tumsembelera. Aba mu myufu.
0: Kati olimi ne rugwayo.
1: Olimi rugwayo wetutu.
0: Banan. Kakati.
1: Aba somero bayita omuzadde. Ntijangola be chikudde wanto tuchirabaka. Olimi rugwayo.
0: Omwana tachayogera.
1: Kati ne wetuogerera omwana aliwa.
0: Mudwaliro.
1: Abazadde abali eyo.
0: Ne kakati nina ebibuuzo byange. Kuba kakati mu nsonga eno. Omchalo ono takola
1: takola she's a housewife atolu mwaba mimi batugamba kusango kola kusapiensi naga ndiye nebako basente beko gendo zimbulira mna klika na seka naga tuleka I will provide you know kuba yakola omulimu olumu chibera bwechito olulala obakale you don't qualify to go to nati twala ta qualifying agenda kola kubanga nebo obo agenda mukatalo kola ogugwe mulimu bu waliyo
0: omuntu gwengo omchala Toyinza kungamba nti oyina abaana oyina omwana mwamutwala asome mu kisulo nga gwe toyina any source of income gy'olina
1: batulemaza
0: tosobola
1: abaami abamu balungi
0: nejja tosobola kurelyinga ku musajja yekka yekka nti agenda olabirira aba bana abaana bamwe mwembi omwana si wa musajja yekka
1: naye oba omanyi nti dadi ajja bikola dadi babikola waliwo gw'osala
0: anti kati olaba aliyane mu bulamu obwa bulijjo oyina okumanya nti anything can happen kakati gwo mchala
1: anti ya nane buwafa kubache chinene chizo kubawa haba ya settinga ama duka jegaliga kola ne muka sara kano ya gasolo
0: nane tulabe family zezi munga kede kumacha ne kuja kwa bulichi mungo msaji amazo kufa no sigala buwe nga toina choina o siga zaba na toina chabako ila na ate singo bade we kulelida echindo ya techijia kuhisabu vinyo ngo msaji afude
1: ubango msaji bitufu
0: sasobode kuwa sende za vidi
1: beyo yogera bitufu Na yo olumu abantu abo be batuleta amalala. Akukolera buli kintu nti nebo obo okola list ya like shopping list. Ne sanitary towels oziteeka ko. Because that ibyo nabikola ki. Kati nga wagubirira ache bikola. Ate olulala ogenda n'ogamba tabikoze. Kasika baana be ato manyi dadi yagala nnyo abaki. Abaana. Bwaba tabikoze ika mwana kabeereyo. Era jaziweereza yepanka.
0: Bintu ebimu abazadde decisions ze tukola naye nga zigenda lumya abaana baffe agenda obadde. Kakati omwana ono ye teyamanya lwaki tata teyasobodde
1: singa sente.
0: Teyamanya lwaki mama tazze. Yo busungu bwamukwata lulimi kugwayo. Kati olaba nti bayingidde mu expenses. Ateeza okulabirira omwana ono mu ddwaliro.
1: Ate omwana si nkumulabirira mu ddwaliro naye ali mu intensive care. N'abasawo babagaye nti you just have to be patient with this person. Tumuwa obudde olulimi mpola mpola lujja genda lulanda
0: nga luteyo
1: but you can't tell the time when it will kudayo okitegeera kyetaaga kuwa budde ate kitaliko garanti nti lunaddayo kati gwekyo kyolabye ate nze negedde kintu kirala nti tusaana tuyambe nnyo abaana baffe tutero kigamba abaana bazadde nti tunuulira obukambwe bw'omwana wo abazadde abamu tebafaayo Bagweza gundi mukambwe nnyo. Mukute ku kintu kyo anti mumumanyi. Otendere mutendereze. Mubikwate ku munaamanya. Webesa ku buliri bwe anti omumanyi yale zaabwaze. Gwona omanya. Kati omwana wo nabeera wonga mukambwe nnyo. Because obukambwe obungi ennyo bwe buleeta obukaawu. Omuntu nawulira ng'akaaye nnyo. Be baabambi b'osanga nga bw'abanyize nnyo akwata omukyala n'amukubisa amasannyalaze. Nino mami gwe nalaka abikola. Isamuwa ya zama sanyala zaati.
0: Naye kakati omusajja ono. Omusajja ono yabadde ensonga kirwa kitaya sobode
1: kusika. Talina simple.
0: Talina teya
1: fune. Sente tebapi kubila na
0: so. Atanga toja munenya.
1: Sibula.
0: Kubanga obuna kulutu uka nota funa sente. Ngo ina duko oligude. Naye nota kula sente ulo unaku.
1: Ogutali na musango.

mubutakkaanya buno. Naye ate bannange tujjukire nti amaanyi tegalya. Okukozesa eryanyi kwongera kutabangula mbeera, era Kristo atulaga nti eno si enkola esaanidde. Enkola ya Kristo ya kuwabulagana ate na kunoonya kutabagana. Ekyolwaleero Kristo kyatuyigiriza mu kigambo kye, okuwabulagana ate era n'okunoonya okutabagana. Ekireeta okwagala okukozesa eryanyi mu butakkaanya obubaawo, anti gwe mutima ogwo ogw'okwekuza. Oli ayagala alage nti ye muwanguzi, etakkiriza kwefa ebyanga yeetowaza, wasobole okubeerawo emirembe. Era bannange, emirembe gitubuze mu maka gaffe, naye yonna gye tukolera emirimu lwa nsonga eno, abantu twekuza nnyo. Tewali akkiriza kwefa ebyanga yeetowaza, anti ye omutima gw'alina nti nze nteekeddwa okuwangula mu butakkaanya buno. Katulabe Kristo nga bw'atulambisa olwaleero mu kigambo kye. Tusoma mu Matayo n'omutwe ogw'ekkumi n'omunaana olunyo lw'ekkumi n'ettaano okutuuka ku lw'amakumi abiri. Muganda wo bw'akuzzangako omusango, genda omukomeko nga muli bw'ababiri. Bw'akuwuliranga, muganda wo oliba omuwonyeza. Naye bw'atakuwuliranga, eddira munno omu oba babiri. Ekigambo kyonna kimalibwewo abajulizi babiri oba basatu. Abo bw'aba tabawulidde, n'olyoka obuulira ekereziya. Bw'atawulira kereziya, omuyisanga ng'omukaafiiri omupabulikaano. Ka mbabuulire mu mazima, byonna bye munaasibanga ku nsi ne mu ggulu nga bisibiddwa, era byonna bye munaasumululanga ku nsi ne mu ggulu nga bisumuluddwa. Era ka mbabuulire, ababiri mu mmwe ku nsi bwe munassanga ekimu okusaba ekintu, ekitanga ali mu ggulu agendanga kukibawa. Kuba ababiri oba abasatu we bakuŋŋaanira mu linnya lyange, nange mbeerawo wakati waabwe. Yezu, olwaleero atunuulidde embeera yaffe gye tubeeramu mmwe, eyo yonna gye tubeera, oba mu maka, oba gye tukolera emirimu, oba ku muliraano. Olwaleero Kristo eyo embeera kaakati atunuulidde, embeera eyo gye tulimu, ng'ekigambo kyaliko nti waba nga waliyo obutakkaanya, obutategeeragana, Yezu ky'anoonya ky'ekigambo eky'okuwabula bannaffe okuwabulagana, ate era n'okunoonya okutabagana. Mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, buli awabeera abantu abasukka omu, ne bwe mwegendereza mutya, oluusi wabeerawo okunyiizagana, obutakkaanya n'okutabukatabuka. Bino kweyegendereza otya? Kino abooluganda kibeerawo mu bulamu bwaffe. Obw'olumu munno oyinza okumunyiiza naye ng'oli akigenderedde, ate omulala bambi ye nga takigenderedde. Oba oli awo ekintu ky'akoze mu butali bugenderevu, munne ne kiba nga kimunyiizizza. Ekyo nakyo embeera yaffe, naye obw'olumu bw'ebeera. Kale nno, kino kiva ku nkola yaffe n'ebikula byaffe ebyawufu, anti buli muntu mwawufu, era aliko ebibye by'ayagala oba byakola ebitafaanagana na bya munne. Wakati mu butakkaanya, bulijjo tunoonyenga bumu era tukulembezengamu ebyo ebitugatta. Yesu olwaleero ky'atwagaza, kulembezaamu ebyo ebitugatta, era noonya ekigambo eky'obumu. Kristo mu kigambo kye atulaze nti nga wabaddewo obutakkaanya n'omulala, bulijjo tunoonyenga kutabagana, munno ng'omuwabula mu nsobi ye. Ate era buvunaanyizibwa bwa kibiina ky'abakkiriza okutabaganya abo bonna abasoowaganye, nga tubagolola basobole okuddamu okubeera obumu. Tuleme kuwoza nga Kayini eyabuuzibwa muganda we Abeeri gye yali, alyokaddemu nti nze mmukuuma. Ekyo nno kisange mu kitabo eky'amasooka n'omutwe ogw'okuna olunyiriri olw'omwenda. Bamubuuziza nti, owange muganda wo ali ludda wa? Oli n'addamu nti nze mmukuuma. Kayini yakolimirwa olw'obutafa ku muganda we. Kristo nno olwaleero atulaze nti buvunaanyizibwa.

0: Obanso uloku zibo mudi angu ekisenge kilala. Ngoli ayingira mu kisenge kye obanga ayingira olukuubo. Kitegeeza gendo okukyusa enfulani ennyumba eyo. Ekisenge kye kyokka si kiba kigenda okukyuka. Ayinza okuba yateekawo ekisenge ekyo nga kikwatagana n'ebisenge ebirala waggulu kibisapootinga. Ebisenge ebirala ebyo waggulu nga birina ebipulaningibwa nti bigenda kwetikka obuzito obusingako wano wansi. Nti kolomu ku kolomu tejja kuyamba katusapootingemu ebisenge bino wakati kaseera birina stores ebikola wansi ne waggulu wabenga walina sapooti w'ebisenge bino. Kubanga era ebizimbe we biri bingi nga motoka oziraba ziyingira ne zambuka obunakanyi obune neegenda ne parkinga waggulu kati mbuulira. Oba si ekyo oli n'aleeta tureera ya tayiro nga zigenda kwambuka waggulu mu fuloowa yakubiri yakusatu ng'abasajja bazitukula ne bazambusa. Tureera ya tayiro namba ttani 45 46 n'ezimu ziyitikka ttani 5 egenda kupangibwa waggulu. Tutunuulira ebizimbe bigwa ku bantu nga amagezi ge baagamuggyako n'abalala ne batandika okuwa amagezi naddala abatukozesa ne mutandika okuwa amagezi gammwe amayiiye. Bw'oba ozimbye omugagga ozimbye ennyumba esooka ey'okubiri ey'okusatu tekitegeeza nti oyize nga ne ku sayiti ojjawo obbalirirwe. Songa okugenda okusoma civil engineering mu university osomera emyaka 4 oyina omwaka gw'okoleramu internship mulamba omwaka mulamba nti semester esooka omwaka gw'ogusemba okolamu intern ey'okubiri era n'ogenda mu intern gwe mwaka gw'omulamba. Kakati kitegeeza nti ogenze ku practical n'obanga oyiga ate n'odda mu theory era mu mwaka ogwo
1: obigase
0: ne kakati gwe atakozeeko na kimu ompise omba omulimu ompise ompa omulimu ate otandise okugamba kola bw'oti ne bw'oti bw'oti ne bw'oti ompa amagezi oba tokola ekyo sigenda kuwa mulimu. Kampite kakayire yajja kuzimba ya agendera ku bintu byange tankaluza na kunkaluza kujali kujja kunkalubiza ne sente osaba nyingi so nno nsabye sente nyingi okusinza ku mulimu gwengenda okukola. Muleese obuzibu abawa amagezi ng'ate mugabye emirimu. Naawe omuzimbi ng'ofunye ekizimbe ekyakalina ekinene teweemalirira ku bintu by'otalinamu experience teweemalirira kolako ky'omanyi ng'ogambe ti nze nseetinze ennyumba emitayimbwa kale mbisomye ku pulani bitambula bwe biti naye amasannyalaze era nze nja okusupervisi nga bagateekawo mbalagire amasannyalaze mugateme bwe muti kondisi zigenda mu bwezi amazzi gatambule mu bwegati kino kibeere bwe kiti ebitali bibyo sigala ku kimu ebirala leeta abakugu baabyo abasoma ebyamazzi bajje bateekemu payipu abasoma ebyamasannyalaze bajje bateekemu payipu teweefunza mulimo tebuli kimu ojja kikolako. Bwe buzibu obuka tuli ku buzibu obw'ebizimbe ebyatika ebizimbe ebigwa ebizimbe ebiremererwa nekiremererwa n'okiraba nga ekizimbe ekiremereddwa tekigwira ddala ebansobye okukyogera bw'otyo ekizimbe ekiremererwa ate kibaako sayini zekiraga nekyatika okuva waggulu mpaka wansi olwatika olwatika ne lutandikira wansi ne lwambuka olwatika ne lwambuka ne lukurosinga ne lwekiikamu ng'asiba empale omusipi okwo waliwo okulemererwa ate n'enjatika ezo zonna nazo ziyina engeri gye zinoonyezebwamu nakibagambako wano nti w'ogendewo omusawo

0: n'omugamba nti nina omusujja, ayinza okusooka okubuuza nti toyina ggwana limu ku mubiri, toyina kyonna kye watuuseeko ne bwe kiti, kubanga n'akaso okusala oyinza okufuna omusujja okwonye ku mubiri, akaso weesaze weekoonye ekigeri olwala ne luvaamu kayinza okuleetera omusujja. Ekintu kyona kati ye dokita yabisoma ayegoto jagamba nti nno funya omusujja zekamira eddagala ly'omusujja ng'ate weekoonye nga toyambadde engatto, genda ew'omusawo. Lumu omwami yaŋŋamba ndagira ku baphysiotherapy abaakukolako olw'ensonga nange nina we njagala bankwatemu, ne mubuuza wa. Naŋŋamba omukono guno buli lwe nguwanika bwe nti mpulira nga mulimu ekikyamu. Bwe yagenda ne mugamba ssebo owa fiziyo, sisuubira nti anakkiriza okutandika okukukwatako nga tomaze genda kulaba dokita, kuba dokita yagenda kumanya lwaki owanika omukono n'ofuna peyini mu kinywa wano ng'oguleega waggulu. Bwe yamutuukako omusawo yamugamba nti peyini eno njagala osooke ogendemu ekisire tukebere ku kidini. Olaba, tukebere ku kidini kubanga emisuwa gyayo gitambula okuvaawo ne giyitira mu pozisoni eyo gy'ondaga mpaka. Bagenda okukebera kidini ze esayidi emu nga ndwadde. Naŋŋamba nti olowooza nnali njagala kukola gundi fiziyo nti ebinywa byange biriwo ebiti nti bwe nagenzewo omusawo yaŋŋambye tugende tukebere kidini nendowooza bintu byakwagala kukola ssente, kituufu yasanze emu ndwadde. Kaakati gw'ojja kuŋŋamba nti empagi njagalamu ssatu, njagalamu nnya, naye ngaawo ne yafuutiika empagi n'akola mitaazi bbiri ng'ayongerawo empagi ayongerawo empagi, ayina kye yatunuulira waggulu eyakola structure plan eyo. Ekizimbe kino kirina obuzito bw'amaanyi waggulu ate bugenda kutuulira sayidi y'eno. Ekizimbe kino kirina luufu y'amategula ate gajja kwebakira ludda luno, mujjukire ennyumba za French cart nga bwe zaabeeranga, ng'ebbaati lyewunzika, obuzito buno ne bwewunzikira ku kisenge eky'emmanga, eri zimu zaagenda zaatika abalala bagenda baziggyayo. Nga kitegeeza nti bw'atafuutiika bisenge bya munda ku supportinga zi French ziri zaagenda kuteeka waggulu, era tujja kufuna kintu kituufu. Kale nno pulogulaamu ya leero okuzimba guba mutima. Teekayo omutima mu kumanya bye bakola, so si ggwe kulagira. Buli lw'olagira enginiya n'atya n'akola by'olagidde, obaako ensobi z'oleeta ebiseera ebisinga. Tunula butunuzi. Ate nabagamba nti omuntu amanyi n'ajja n'atuula awo, tandika omubuuza ebibuuzo bijjire kumukumu, ky'obuuza kyonna ng'akiddamu. Amanya go gwani? Nze yennyini Jjuuko Fred. Watandika ddi okuzimba? Natandika okuzimba omwaka bwe guti. Tikusobola kuva mu mutwe. Nali okuzimba omwaka bwe guti. Watandikira ludda wa? Natandikira mu kampuni kizookoleddemu. Nkoze mu kampuni weeri, nenkola eno. Ekigambo nga bw'okibuuza ng'akikuddamu straight, nga tatakudde mutwe, nakutunulira bisenge, nakuwanika mikono ku bisenge waggulu ng'ayiiyeiye by'okuddamu, nedda. Omuntu ali straight. Kibuuzo bakibuuza n'obeera nga mu kiraasi n'owanika omukono n'okyogererawo. Ate omuntu ayogera ekintu nga tatya, ayogera kituufu, omutima guno guba gulimu okubuusabuusa. Naye ggwe ebikukwatako nga bakubuuza, oba obita mu ddakiika eyo straight forward. Kale nno eyo nayo interview emala okumanya nti omuntu gwe nnina muzimbi, omuntu gwe ŋŋenda okuba omulimu gwange, kye ŋŋenda omuwa akisobola, buli kye mubuuzizza akizzeemu. Mutwala wantu otanaba kusenda omugenyi ennyumba njagala wano otandika enkyo okuzimba, agambye tuyinza tusobola okutandika, kyokka nga kasozi kaserengeta bwe kati. omuntu amanya gamba nti okutandika okuzimba tusobola naye nze ngamba tolikufuna greater eje grading obulungi etereze create tractor nti ye tractor ki nga nazazi manyi wetu ita grader grader yejawa yote sala create excavator yeja kusobola okusala create bakaho yeja kusobola okuseneta kange elichu ekifuso nga yiriwe mabiganga ekola bweti nabinga nabyabi manyi mudashike mu seconds nga kuddamu kale nno okuzimba guba mutima oluba otandise okuteeka omutima ku mulimu gwo gw'ogenda okukola otandise okunoonyereza ate mu kunoonyereza wa kuteekamu sense toteekamu magezi go gateekemu okumanya biki ono byaddamu omanyirivu bufaanana butya kati tulina company profile tetuganya abantu bakola ebyokunnasa abakola ki kwata company profile akatabo otandika okukakebera ddala ddala bw'otunuulira jjuuko nfaanana bwe nti mu myaka gino wenzijidde okusabira omulimu company profile ebifaananyi ebirimu bya myaka emeka emabega era ojja bisangamu kifaananyi ky'emyaka esatu emabega oba etaano oba omukaaga kifaanagana ne kinneekubiza eggulo era ojja bira bugambe nti wano emyaka gyo ng'okyali bwe ti musima luguudo oli kayina waggulu mukuba pulasita wano musereka naye ng'olaba nti ebifaananyi byadda company profile egenda ekulaga omuntu ebintu byazaakola ate nga mwali so sikuleeta bizimbe by'abantu n'agamba nze ndese company profile yiino otandika okulaba bye tukola nedda ndoza mulabye sibawaayo kukuba kasimu ne mutandika okukoona ate ku ssimu yange naye ndowooza tubaweeyo essimu nga 2-3 tulabe nti nno musobola okuba nti mubaako ebibuuzo bye mubuuza ssimu nga 2-3 n'okubadde nti obudde bugenze ne mutandika okunnyigirako naye kati omukulu kabaweeyo abakubi ssimu nga 2-3
1: ebibuuzo byammwe bijje
0: ebisibu
1: kakati kansoke nzijja obulango buno obusatu then tusobole.

0: Bwetubanga tuvuda amawulire agavaako mu club ya Manchester United kagamba nti bwati omusambi wa ttiimu ya Manchester United kakati uli Chelimanzi agambye nti guno gwali mulundi gwa kusatu ng'abasajja ba ttiimu ya Manyo bagenda mu maaso okuba nga banneetaaga era kyagenda okugwa ng'asobodde okuba nga mpitamu okuba nga mbeegattako. Uli Chelimanzi agambye nti abasajja ba Manyo babadde bamaze emyaka n'ebisibo nga bamwesibako nga baagala okugenda mu maaso okuba nga bamutwala asobole okuba nti abeegattako nga bigaana. Agambye nti bwenaliko mu Leicester abasajja bajja nga banneetaaga ate ne bwenali nga neegattako ansuubira abasajja baasobola okuba nga bajja nga banneetaaga nsobola okuba nga mbeegattako abw'ekyo ebintu ne bigaana paka ku mulundi guno bwe baasobodde okuba nti bannemerako ne nsalawo okuba nga njabulya club yasuubira okwegatta ku ttiimu ya Manchester United. Uli Chelimanzi agambye nti abasajja baasuubira njagala okuba nga mbeebaza olw'engeri gye basobodde okuba nga bankumamu n'enkwata gye basobodde okuba nga bankwatamu ekyamazima basobodde okuba nga banjigiriza omupiira nensobola okuba nga mba omusambi ali ku mutindo gw'ensi yonna abasajja baasuubira sinza kuba nga mbanyoma njagala okugenda mu maaso okuba nga mbeebaza bannange mumbeereddewo nnyo naliko mu Leicester City amazima n'ate eddiba teryasobola kukola bulungi naye senga saakubiddeko maasuubira oba senga saali maasuubira ate abasajja batima naffe bamanyi oboolyawo babadde tebajja kugenda maaso okuba nga bantegula kale agambye nti nze okutuuka ku ntiko y'okubigula eddiba ne mukeerere n'akatabaali n'agenda maaso okuba nga amwenya ekyamazima gubadde mpiya omungi gwe nsobodde okuba nga nkuba mu kirabu yasitumbira wa myaka 29 ono ttiimu ya bannaffe abamanyi baasobola okuba nga basasula obukadde bwa euro 35 Uli Chelimanzi n'asobola okuba nti abeegattako anaagenda maaso okuba nga abeegattako ngava mu kirabu yannaffe basitumbira naye ng'agambye mu bulamu bwange kirabu yasitumbira ate nimba ku mutima kuba senga tebabadde bo nabadde sijja kuba nga nfuna mwaganya ogw'okuba nga nkubirako mutima amanyi kuba bwe ngikubiddemu mutima yasitumbira ebintu bingi ebisobodde okugenda maaso okuba nga bikyuka gye ndi omutindo gwe nsobodde okuba nga nteekawo tegubadde gwa bulijjo kale agambye nti nze ndi musanyufu nga Uli Chelimanzi okuba nga nsobodde nasobola okuba nga nkubirako maasitumbira ate bwe nava mu kirabu yasitumbira nensobola okuba nga neegatta ku ttiimu ya Manchester United kale abamanyi senga saasamba bulungi maasitumbira tebaali ndowoozezaako ono nno omubiri gy'ono yaliko mu club ya Under HD ajava kugenda mu club ya Monaco yaliko mu Leicester City ku byasike Leicester City n'esobola okuba nti emugulya ddala okumujja mu club ya Monaco ate Sonia 2324 Aston Villa n'egenda maaso okuba nga emutegula kakati ate mwaka guno yasobodde okuba nga egattako ttiimu ya Manyo Aston Villa eyaviiddeyo ng'abakubidde emipiira 134 n'asobola okuba nga ateba goozi 10 ate nga ku ttiimu y'eggwanga lya Bubirigi yakabakubira emipiira 9 asobodde okuba nga ateba goozi 15 bwati omusambi ono omusambi ono amanyiddwa nga Yuri Marion Chelimanzi abudde onategeeza Aston Villa mbeebaza musobodde okuba nga mumbeererawo n'akadde kaali katuuse ak'okuba nga ŋŋenda mu ttiimu ya Manyu kuba ate ttiimu ya Manyu oba olinnya eddaala ng'obudde mu Aston Villa kale nange nasalawo nsobole okuba nga ninnya ku ddaala nkubireko ate mu ttiimu ey'amaanyi okusinga ku Aston Villa kale temundaba bubi naawe waalikikozese nga waalibadde ggwe nga manyweze era waalisazeewo n'ogenda mu ttiimu ya Aston Villa waalisazeewo n'ova mu Aston Villa okugenda mu Manyu kale nange kye nakola nakola kituufu era sejjusa kusalawo kwange. Nga tuvudde ku Uli Chelimanzi olw'okuleka Aston Villa n'egatta ku ttiimu ya Manchester United ntegyusa ate gagavaako wali mu kirabu ya Inter Miami gagamba nti omutendesi wa ttiimu n'abuddewo n'ategeeza tebannaba kuba nga bakakasa ddi omusambi Lionel Andres Messi wagenda okukomerawo okuba nga akubira kirabu ya Inter Miami wadde nga bali mu kadde ak'empiira egyakatokato ajjukira nti omusambi ono amanyiddwa nga Lionel Andres Messi yagenda mu maaso okuba nga afiirwa taata we ataata we yava mu bulamu obw'ensi eno lwali lunaku lwa mukaaga abwetto wiiki ewedde ataata wa Lionel Andres Messi yogi yagenda mu maaso okuba nga asoma omukka ogw'enkomerero oluvannyuma lw'akabanga ng'agenda mu maaso okuba nga mulwadde alwasobola okugenda mu maaso okuba nti ava mu bulamu obw'ensi eno. Lionel Andres Messi yatuuka dda mu ggwanga erya Argentina okuba nga abakola enteekateeka ez'okulaba nga taata wagenda mu maaso okuba ng'akulakibwa muziikaawo myaka 68 taata wa Messi yogi we yasobola okuba nti avira mu bulamu obw'ensi eno kakati omutendesi wa ttiimu ya Inter Miami abamuyita Grame Hoyos avuddewo n'ategeeza ate tunaba kuba nga tusalawo ddi Messi lw'agenda kuddamu kkubira ttiimu eno ekyamazima kakati akyali mukungubagira kitaawe tetunaba kuba nga tukola kusalawo kwa nkomeredde kuddala ndi lw'anaddamu kuba nga atukubira ekyamazima naffe tuli mu nnyiike y'amaanyi olw'okuba nti omusajja o Lionel Andres Messi ataate ogwa abadde ayagala ennyo yogi yagenda mu maaso okuba nti ava mu bulamu obw'ensi eno naye okuddamu okusamba oba anaddamu kusamba ddi oba anaasamba ddi tetunaba kuba nga tukakasa naye nga tugenda mu maaso okuba nga tukungubagirawo mu ne Messi lwa taata we yogi yasobola okuba nti ava mu bulamu bw'ensi eno wiiki ewedde. Club ya Bayern Munich kakasiza anti sporting director wabe bamita Max Eberl akadde ko nabagenda kwanti bamwenda ganebya agenda kusigala nga akola omulimu guno a contract jaine gwako mwaka gwa 2027 naba kungwa kimana fa ba Bayern Munich batana batu abatula ku lukiko lukoro abode ya timu ya Bayern Munich basa udo kwanga basa chimnga kuyega unako rajo ni wakama tumusaja Max Eberl emirimu agikoze bulungi bagenda kwanti bamwongere kyebitoke kisanja ayongera okwanga akwasika nyensonga za kimana fa Bayern Munich watu Max Eberl endagane pia mubanga tono agenda kuanga angiteka keki nkomo anomu tendesu watu wana fabali ya lumadwede Mourinho Abde unayogira namba chomu sambi Federico Valverde ya agendo kuanga kuba mkilapi ya Real Madrid sonieno agame ntabamba bate bagawati Federico Valverde wadenga muruchi mkuba kanamba bini tingenda kuanga muteka muka namba bini nienze kuanga Federico Valverde ngenda kuanga muleka wakati wagendo kuanga kuane sonieno asikenda kuanga mchusa kumuteka munamba la ndala wabwe yo kumukubisa namba 2 bwe namera nasibiroza kumenyangambye ngenda kuanga mukubisa muka namba 2 ngenda kuanga mukubisa wakati wagenda kuanga kuba Federico Valverde asikenda kuanga muteka muka namba 2 ngabete kero mpira kwa Sportivo na Coruña agame to msajono ngenda kuanga mukubisa ka namba wakati asikenda kuanga mukubisa namba ndala na gama ulire agabake una gobo za gamba ata mauli agaba ko mchibine chiduka nyo mpira kudunia kuna cha FIFA yaliko omukungu akachika akadukanya mpira kuduni yakuno aicha kafifa abantu ngatula ngakachika ko abamwita Aisha Johannesen nono abudeo nategeza acha mazima gali kitufu kino gena master kanga chogero akonto msaja jani patino agwani dogena master kanga alekulira teeta gakwanga wachanja kirala nga president wechune kiduka nyo mpira kuduni yakune kya FIFA abantu mucharo amaidwanga Aisha Johannesen onono yaliko president wechune kiduka nyo mpira mugwanga lya Sierra Leone eranga yaliko muchise wa Afrika agenda masto kwanga tula kachika kafuzi akechwine kiduka nyumza nyugo mpira ku dunia kuno omuchalo no Aisha Johannesen yali president wechwine kiduka nyumpira mugwanga lya Sierra Leone okuba mwaka gwa 2013 okutuka mwaka gwa 2022 mugomo ate watu nasulo kwanga londi bako kachiko okutula kachika kafuzi akapipa wali mwaka gwa 2022 mugomo mwezi ogwo kusatwao kakati agambye ze bintu bitegera munyo bwe bitambula omuntu ayina obwakati kilo weru formulaba na tayina obwakati kilo weru formulaba omusaje Gianni Infantino wa denga kyerupe neta ine wakati kilo welufu munkola za kola mu bintu bye ebintu bye bijude migozo bano nogena masto kanga ziringitanya biziringitanye ebintu bye sibira mburu nga bakyerupe bwe tubamanyi kakati musajjo Gianni Infantino nga wete ebintu bye sibya welufu yetago kwanga tewe bakisanja yo kilo kuonda kuba president wa FIFA kugenda kubera mwezi gwo kusatu mwaka oguja mu kibuga Rabati mu gwanga lya Morocco nenga Aisha Johannesen yaliko president we kibine kiduka nyo mpira awanu mu gwanga lya Sierra Leone agambye omusajjo etaga kubanga yo bakalo kakuda mukwera president wa FIFA olwengeri jaduka nyamwe ebintu etali na mulukof agaba ugagamba anti wetu omusajja ono amanyidwa nga Gianni Infantino baba Philip Kabavudeo ne bamwangira president w'ekibiina ekiduka nyo mpira ku lukalo Afrika kya CAF Dr. Patrice Motsepe yasinzidde mu gwanga lya Morocco n'agamba anti baba Philip abakulembera mpira ku lukalo Afrika basobodde okwati basakye mwankuyege takaluka bwe bagenda kuwanga bakapokera musajja ono Gianni Infantino addemu okwanga atamula mpira ku dunia kuno amawanga gawera kukulukalu wa Bulaya gagamba tebagenda kumua kauru elima mboka gamerika ne kusoma zinga Asia bagamba tebagenda kuronda Gianni Infantino amwanga gamu ne kakati baba Afrika bagamba agwani de atenga sa Johannesen yaliko president we chimene kirukanyo mpira mwanga lya Sierra Leone ya gamu Gianni Infantino tagwana kuwe wacha bitoke kisanja kubenkola ye teri mu wakati kiro owerufu simu erufu munnamula jala mula mu mpira ko dunia kuno okay, ngangendo kubanga nkola kunsimbi njagala kubanga nkujukiza panapa ba full time half time odds. Okay, aba full time half time odds bano bakwe mpire giwangula aba full time half time odds bakwe mpire giwangula era bwe tononna ku radio tiketi ye kibimba yakubye afito ni bangitume wenne ya wangu de bilim aba kute tiketi ye kibimba ba iseo aba kute tiketi ya VIP ba iseo afana bache win gwawe de emozro atene olympic lion win gwawe de 3-0 ya VIP ne tawa abakuti ya family ne bakola cash out baiseo kakati onako lwaliro ankugamba ati bamaze dokanga bateke mpira juangula bamaze dokanga bateke mpira juangula kusimio akakati genda kusimio osoro gena master kanga wefu ya mpira juangula atiketi sezenja ulo jezire waliwo ticket ya family ya mitwale 2 mwenkumi 2 abo jifuna lero bakwe mpira okumaina ko mukaka ya VIP VIP ordinary tickets na jezire genda kubanna pa full time half time odisao Wacho, ogenda kwango fune mpire kiwangula, agenda, ogenda chikoloti, agenda kusimio njiga, stavi vili kumi sta makumi avidi sta makumi avidi mnya ash. Stavi vili kumi sta makumi avidi sta makumi avidi mnya ash. Wangeswa, okay. Ogenda kwanto tuka kumeno. Tiketi jeziri, njiga kujuya gala space ya kujia teka opini kodi ya mobile money. Wangeswa, okay. Mubanga tono, ogenda fune mpire kiwangula. Teka kete mwasu chikuma vila taduwa chika kuyambo fune message chikwera. Oyokuwa njiga sta, bibili kumi sta makumi avidi sta makumi avidi mnya ash. Stavi vili kumi sta makumi avidi stama kumia mnya ash pone mpire jiwangula awa Kenny Sports Center mwabanga weta gabi ntubuke spambia mizanyo genda kuba Kenny Sports Center ogenda kuwanga vino vifuna burungi aweto Kenny Sports Center jowo ogenda ogenda kwanto fune vitu vene kwe spambia mizanyo duka za mbobe gateko kwa Hyperman Supermarket kupake mpewe vale kutop step plaza kafume mkasarote ni kwa rua paka kunyuma ya kubwa ojaba sangewa na kwa Kenny Sports Center kubia mizanyo vyo na gendeyo gendeyo kazi jetu bao.
1: When is the gestation period?
2: Mama zilira, siku tegede burungi.
1: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumua. Meche mbuza, okwe wandisa kutandikadi.
2: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandikada.
1: Mpuzi kwa sete meka?
2: Jiri emituare ebiri, joka.
1: Emituare ebiri za Uganda, kwa mafaranga.
2: Mame, emituare ebiri eje
1: yeah,
2: Uganda.
1: That's right, that's right. Sentezo, muzagala mukashi, obana wemba nechikaru nchibawa.
2: E, nyabo sente tuzagala mukashi.
1: Mwina akaunti?
2: Akaunti tujiina mama.
1: Oh, chinkoze bubi zili kumobailo mane.
3: Oh,
2: tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
1: Mteka kezi chako, obezi chako zamu.
2: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
1: Echitufu santezo kwazi kwata, oba wali kuwa omulala. Na kula vye, ngapecha kumbele na mwangu.
4: Kakensa wevye misanyo nkume bidi abiri mumuka aga. Hero kwa wanisa kwa hata nisenda kumetuare bidi joka. Jano kufredio sapiense nsambia. Okudila nyekerezi okupe na duwa lilo liye nsambia. We wandise. Oruori ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butelefo kumpeo za radio sapiensia. Kakensa wevye misanyo nkume bidi abiri mumuka aga. Adil red and steady.

0: Alright, wabali nyogwe na chajia kumideko chenda mnya kutonye zenya Radio Sapiens. Ya tukia na katimba akebye mizanyo extra. Oline pade seruma gombebez. Tukia vipira mpola ne 22 bet. Gula account ne 22 bet. Yosuro kuwela ngu siba ne 22 bet. Era uveromu kwa haba wangu zi. Haba wangula ne 22 bet. Kyo ino kuwela ngu kula. Genda msimu yo. Wogenda ku internet. Oja kuwela ngu teka 22bet.uk website ya fe ja kuwela ngu jao kusimu yo. Gendo wali chigambo register chinyi game. Jiza mje bakusaba okuli amanyago. Nini namba yo. Namba ye sim. Kati wali awagenda promo code oja kuwela ngu teka u katimba. Awagenda promo code oja kuwela ngu teka u katimba. Then nyiga mchigambo register. Oja kuwela ngu wika taku 22bet. Ensonga zona sibiringa zikamula. Tana weza habili mwetanto krizi wakuperangu siba. Chukana wa siba. Berangu siba. Novu vunanyi ziba. Agamba atia Luswata Lawrence Lungucha. Angambio mbebezi. Mutu gambo mweneno oyo neta. Wewa nantu wale mabusu. Muna wera yo. Msajia inzo gamba. Luachua yo get denga. Nga nagambia kume chama. Endo giroti nga wakutu wale mabusu. Tika tiao. Genda yo, kastuwa weza yo week. Kawa kwera vila. Wali kulete da kuchikajo. Nga wa, kenywere na ye. Nego chobo umanya. Genda kudoketi, overengo funa kumipira, kugambie. Vya ipie tuwa desente, jinatadei chilo chona kolwa jo. Echibimba chituwa desente, jinatadei chilo chona kolwa jo. Kati, lisit eziriko omula mazobo otambla nazo, ezikule mbetem, akaunge skarero. Ye, ordinary eriko odibibiri yone boteka mo bitano wachili ofuna ye 10 no musobyo boteka mo ru 10 obera mitwala abiri no musobyo giri emipira ebiri banaye bale mpira yo sibenga bwe giri koteka kareti bad na konja galuka sibenga bwe kali kugenda wali 22 bet kwata kempi soberengo kateka kasitoberango sibana buvunanyizwa ngowe sabiri mwe 5 okudakulo ja kunyiga sita 217 6 Misatu mwenye ya hash. Wubo itao ya kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Misatu mwenye ya hash. Wubo itao kwa atake mpisi kolina. Kana eno week. Nga tena kuba kona. Kwa kwa wetu ingiro lukusatu. Luno lugenze. Enchalu wakuna. Katia umanya. Eba ya kubie dekona. Njagala buli muntu at least weekend. Aveko ni chaji baramu. Genda kudoketi oberengo funa ordinary. Mipira jiri ebili. Jikola odibibiri nebo teka mkale kale teka mwe bitani mwake kwenye hake mfisi gwali devya ipine chibiba tocha muka noga mambo ateko opike neta mente ninga steak usaburo kuperange embero jitamza siba na bovunanyi siba atana weza habiri mweta tokrisba kuperango siba agamba atia Sonko Timothy enabweru kuchisawe wale kuperango liza Radio Sapiensia angambia kuendio mwebe zinachise dae wale kubera nguliza sapiensia kataka sawe kenabwe wako nkamanyi burunji waguru wawo kakataka temulimu ya dakado temulimu ya dakado kwe ya dakatiditu kasawe kenabwe nkamanyi waguru wawo mulusozi ya bine sawe wagamba chitu za wantu batanu nechimiri za wantu mtualo mulamba kubati wali wotula kungu ya tila wotewe batula awasigade nebayimirira kati ino tugamba kina chisawe chitu za wantu emitwalo omwenda echena bweru chitu za wantu batano nechimiriza wantu omutwalo gumu so yembere yukale gena kukodi oberengo fune mpira gena kutentu beti oberengo siwa bobo siwa siwa na bufunanyi siwa katana wezi sabiri mwe tanto krisi kwa kuberango siwa hey chisawe bia wane Uganda toga gamba mwajino chitu za wantu neta chitu za batano watele doo utewa awa wanene awanene mu nechimiriza abantu omutwalo mulamba abagula bila wane bali so yembereyo gendo berengo funa kumipira kina ku 22 bet berengo siba bobo siba siba na bovunanyizwa atana weza abiri mwe tatu krisi bakubira ngo siba kodi yeyo ku sita 217 6 3 munya hash ubo itawo ya kunyiga sita 217 6 3 munya hash tuberenga tubebira kale ngatumaliriza wali wanabata Adali na chirija mere maya. Adabuza. Omar Rashford agenda kwa Arsenal. Rashford bamwade shirt number ku Manchester United kila bikanga Michael Carrick yamukozesa naye byonna bikyasoboka kubanga akatale ko kyusa kyusamba sambi kagenda kupira nkakomekereze bwange na kuzomwezi rumu omwezi ogujjo ogwomwenda kati bwetuba tuli munaku za mwezi 12 binje bisobola okubeera nga bikyuka omanyi Arsenal omusambi ayitibwa Lewis Shekeri bamutadde katali Manchester United ne club ya Chelsea ze timu ezikulembedde kati engeri ate tajalaga nti ayagala omusambi ayitibwa Marcus Rashford kyangulo kukola swap ne bagamba mutu we Rashford fetuba weyanga uno Shekeri ajje abiringa bakubira ediba kati eyo dilo ekyasoboka ate swapu dilwe zize zibeeranga we panga lyonna by the way emu ku ezo swapu dilu ezokukyusa kyusa omusambi ne bagamba ono agende eno ketubawo ono mutuwa ono nansinga okujjukira eza atambula ennyo mawulire kati abaludde nga mugoberera yali swapu dilu y'omusambi ayitibwa Ricardo Karezma ne Deku biriena awo nga tumuga bulungi nnyo Deko manyi Ricardo Karezma abagoberera ebyafa mu mpira gw'eggwanga erya Portugal yajja mu bisera bye bimu ne Cristiano Ronaldo by the wenga e Portugal bagamba Ricardo Karezma talent jaina asinga ne Ronaldo bakuba yayitawo obuyisi n'abula naye Jose Mourinho bwamaliriza okuwangula ekikopo kya Champions League musoni ya 2-3-4 ngali ku timu ya FC Porto kubanga Porto mweyo season bawangula Champions League ngabakuba timu ya Monaco kuba mugwangira ya Bufaransa zali 3-0 by the way Monaco ebiseera ebyo yali wansi wa Didier Deschamps yabadde omutendesi wa timu ya gwangira ya Bufaransa bade bayo ngabakyali ayo mu Monaco ngatibana bakulozibwa kukujeno mwasi ba Tony Silva goalkeeper Tony Silva ya soundinga nyo ku timu ya gwangira ya Senegal nga goalkeeper na basambi abalala kati Mourinho wava ku timu ya Monaco nafuna mulimo ku Chelsea naye galo kupereereza Deku abirenga jja ku club ya Chelsea ebyo bisera waliwo abasambi abali bavudde ku Porto ne bajja ku Chelsea kati nga mugamba jango sambe ne bachalibo kwalika abasambi nga Ricardo Cavallo deno omusambi gwe bayitanga Ofereira kati Mourinho ayagala kusinda senda Deku abirenga jja ku club ya Chelsea kati nga ne Barcelona yeetaaga omusambi ayitibwa Deku kati Barcelona kyeyakola yazizika Porto omusambi ayitibwa Ricardo Karezma Karezma ngaakyali muto ngaayokya matabuta negata ku timu ya Porto ne wa Barcelona Deku wadde oluvannyuma ate era Ricardo Karezma ne Deku besingana ku club ya Chelsea kubanga Karezma yazanyirako Chelsea then ne Deku besangako ku club ya Chelsea naye ezezimu kwezo swap diwe ezali musaga kati nene ya Shekeri ne Rashford ku Man U byonna bisubuka kati buli omwazi zika mu ndokusinza ku kyeyeetaaga kasente abasinga tebakyalina kaweera ku basambi bebaguse bagala kubeera nga bakiyisaawo bateekewo ebisowaani babitege bakiyoolewo kibeere nga kitambula ebisingako wano tujja kubeera nga tujja nabyo wali ekiro mukaga paka musanvu atanafuna mipiira genda ku kodi obeere nga ofuna empiira genda ku 22bet obeere nga osiba buli siti ezikulembeddemu ye late bird kusane ordinary empeera ginataddeyo ekiro abafunye ekibimba tulidde sente then VIP nebirangi lya sente genda ku kodi obeere nga onyiga sita 217 6 bisatu mwenye hashu wabu itoja kujiga sita 217 6 bisatu mwenye hashu katambula kwe kali VIP kweri chibimba kwe chiri ezukule mbede mwenye late party ne ordinary odi viviri mipire viviri zisibenga weziri eze biri late party ne ordinary unakwe luba luga nyenga toina kamfisi toka kambira ne nchaji mipira jejiri encholo okuna yeye kuna tuli mu Champions League qualifier atencha waliyo Europa League ne conference toka kambe era gwa ina kemfisi gendo finality but ne ordinary gira ku 22 beto berengo siba kusita 217 6 bisatu munya hashu bo itoja kunyika sita 217 6 bisatu munya hashu paka wali ekiro kumukaga paka musanvu yenze pade sirima gombebes kankwagalize akaongeza akalunchi weraba.
1: Kaba daka timba kebje misanyo extra. Motuko sosulide bje misanyo vyona. Aka timba kebje misanyo extra. Kakutu usibu ako, 22 bets. 22 bets ya runga misibu ya chitongole. Echa Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubeti nga gwalifu kwa muze. Elata kilisibwa. Edi abali wansiwe miaka abili mwetano. Tweso ze sawi ndala. Time check. Esawa, eweze emu, yaka ungezi. Time check kutusu wako. Bera msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kilada la kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nyiga stemu mkaga tan star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Tenda mwenyaka tunyese nyafama.
2: Oh mana nasanga.
3: You the best guy.
2: Oh liyo nasanga. Nasanga. Kasimu kasamsanga.
3: You the best guy.
2: Oh liyo.
1: Radio Sapiencia.

0: okuva side zawali ku buddu ajagala kutegeeza nti musajja mukulu amanyikiddwako nga Nicholas Jingo amaze okubeera bw'atyo asala eddiiro okuva ku mu masaza ga Buganda waliire ku Buddu FC asobola okubeera bw'atyo ajoininga kirabu y'abanafu amanyikiddwako nga ba Express FC muvubuka ono amaze okubeera bw'atyo asayininga endagaano ebadde ya myaka ebiri naddala nga Express FC yetegekera sizoni ejja ya Satimes Uganda Premier League 12/26/2027 naye nga emabega kawo banafu aba Sports Club Villa bayagala okubeera bw'atyo basayininga muvubuka ono naye olunaku olwaleero amawulire agavaayo galaga anti Express FC emaze okubeera bw'etyo ewinninga olutalo luno obanga eruwangula nesobola okubeera bw'etyo etwala omuvubuka ono akyanga nga holding midfielder era nga yagezaako okubeera bw'atyo ayambako ne ttiimu ye eya Buddu naddala mu kampeni zigenda mu masaza amasaza ga Buganda okubeera nga mu kaseera kano Buddu FC ye ttiimu yokka mu masaza ga Buganda ebadde tanakubwamu mupiira yadde n'akamu n'akeddagala era nga bw'atyo njagala kubeera bw'atyo okutegeeza nti tewali eri mu sonda ya 2025 yayambako banafu amanyikiddwako aba Uganda Martyrs University okubeera bw'atyo bawangula ekikopo ekyo wansi w'omutendesi amanyikiddwako nga Eric Kisuze. Eric Kisuze ono kinajjukirwa nti are y'omutendesi w'essaza lya Buddu so ali abadde wansi wa mutendesi ono mwenyini yasobola okubeera bw'atyo amuyambako okuwangula waliri mu University League waliri ku Uganda Martyrs University era nga mu kaseera kano banafu amanyikiddwako nga aba Express FC bakyayongeramu okutwaliza awamu mpozi ono bamwongeddemu ku bali basobola okubeera bw'atyo basayininga yagala kutegeeza nti basayininga musajja mukulu amanyikiddwa nga Isaac Wagoina mpozi nga kwotese Derek Dungu ono munnamuziki ate asobola okubeera bw'atyo akyanga n'omupiira amanyikiddwa nga Rick Manriki emabega kawo bavaayo ne basobola okubeera bw'atyo bakakasa ne bagamba nga we bamusayininze ate nga mu kaseera kano okuza ku mawulire agavaayo bakakasa nti era bangi bakyayingira mu kirabu eno amanyikiddwa nga Express FC. Mpozi ate ne wali agana sembayo Strikers amanyikiddwa nga Fahad Bayo amaze okubeera nga bw'atyo yegatta ku kirabu emanyikiddwako nga ya National Enterprise Corporation oba giyite NEC FC side zeyo.
1: Edekiko ziri 48 katujja obulango bwe tubeera nga tukomawo tova konkuluza amagezi.
2: Enyabo we wano tukwaniriza.
3: Eri gati gyempisaamu yamwe.
2: Eyo yaffe enyabo.
3: Oh. Oh, right. When is the gestation period?
2: Mama zirira, sikutegedde bulungi.
3: Nakulabye nga oluzungu lujja kusumbuwa. Naye kyembuuza, okwewandisa kutandika ddi?
2: Nyabo, okwewandisa kugenda maaso era kwatandika dda.
3: Mpozi kwa sente mmeka?
2: Giri emitwalo ebiri, jokka.
3: Emitwalo ebiri za Uganda? Oba mafaranga?
2: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
3: That's right. Sente ezo, muzaagala mu kashi? Oba ne wemba n'ekikalu nkibawa?
2: Nyabo, sente tuzaagala mu kashi.
3: Mwina akaunti?
2: Akaunti tujiina mama.
3: Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
2: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
3: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
2: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
3: Ekitufu sente zo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeta kumberera mwangu.
4: Kakensa bwe byemizanyo 12 mu mukaaga. Era okwewandisa kwatandise dda ku 2 jokka. Jjangu ku Radio Sapiensi ensambya okulira n'ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'ensambya. Weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiensia. Kakensa bwe byemizanyo 12 mu mukaaga. Ali Red and Steady.
5: Business yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanyawo osangibwa kizimbe kiwookolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: 0752897 6 oba +2 5 2 0 0 9 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangolange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.

0: Sigale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Nkuru se ya magesi.
2: Okay, chenda mwenye katanyezi nye. Ambula ya dachika angazizu, dachike mubiri ya kubanga nyingi la musawa edaku. Tenga isawa inedaku. Tujia kubanga tufunira muno ubako wenja ulo. Okuvamu bantu wabe nja ulo. Ndaba wana mwata andisado kuweleza ku WhatsApp. Wera mwongero kuweleza kuzio musambu tano tano. Ana, chinana musatu musambu musatu. Nene ku TikTok tugenze yo sobolo kuweleza yo bubaka yange yenyini kwetuli ujia kubango ujita yo kwa sitote kamu Gideon Peter segulime ujia kubango ujifuna bulungi nyo musobolo kuweleza yo bubaka wamwe aira tujia kubanga tubusoma na inga kati edachika zizino ziri hatanu muna anasima zoku wele chitakeza tuula edachika ya mtu ingiri sawa edako sawa yoku bidi ate ila yeko mekereza programu eno wenaba tuvude u pade serumaga jakubaa ingira ate atuseka katimba kebye mizanyo akichiro chino ya babulire bimweta kukola okunyumirwa omupira ne mizanyo nenga tuongiro kusasira timu ya Sports Club Uvira kubanti tuwafiru wa mizanyo yubambi chibinyo beba vubuka abatali na makuru abakola ebintu ebivira kubulamu abantu okufa mbunze najja simanyo lina jana amu kubateke simanya yono na amu linya simanya na amu vumba kati ya kakati ebintu ngebyo biachi chigega nyo tuweta ago kubanga umutu wateka mu sebulime Gideon Peter sebulime ujia kubanga utufuna bulungi nyo ku TikTok kwetuli ebintu ebyo mbadde nga mati bya jiga nyo ebya abavubuka obutagala kola ne balo in fact ngabye abatuuze bagamba nti bwe bakusanga tolina sente nga bakubuuza lwaki tokola mulabe bya kijiga lwaki tokola nga bakusanze tolina sente ekiro ekyo bakusazeeko sawa bbiri satu lwaki tolina sente simanyi lwaki tokola kakati ombuzo obutakola nga ulimo kubba abazadde no muvunaanyizibwa mugenze ne mubibiita abaana nnyo ne mutagala ne musanyukirana nnyo gavumenti bye yaleeta mutebakuba ku baana kumbe nga muboonoona suula omuggoyo noone omwana abaana mubakubeku baterere mu layini kifo ky'okubawa ennyo eddembe liyitiridde kyekibaviirako awo tayagala kukola tayagala kusoma tayagala kuyiga kino tayagala kukola ki abakola baasekerera oluvaamu nga taakola ki ng'abayigganya ng'ababbako ebyabwe kiba kibi nnyo kusanga ng'abavubuka baafuuka baluleba balindira bulendezi balinda byangalo bunani byabwereere kiba kibi nnyo.
1: Twesuze sawi ndala time check esawa suweze tamu ezekiro time check ekutuusibwako bera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringi lukumi ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okuggyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olondeko investa oba okozesa MTN momo app eno gye radio 9 mu nyaka tonyesa ennyafama
0: radio ya kelezia.

0: Ainsuru yomsiki, nebye misanyo.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
2: Sendamu niyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magazi. Ucha uliriza katimba kebye misanyo.
3: Right, wabali nyugwe na chaji okumideko, chenda mnyakito nyesenya Radio Sapiencia, ya tuchatambula na katimba, akebe mzanyo, echiro, echiona kula hero. Uchatambula ne pade sema gombebez, pichabe bira mpala mpala, ne 22bet, gula o account, osuro kubira ngusiwa ne 22bet, atera, oberengu angula kasimbi. Changunyo kubira ngugula o account, gena msimu yo, uogenda ku internet, ujia kubira ngoteka 22bet.ug website ya feja kubera ngeje ku simu yo gende wali ekigambo register chinyi game juzambi bakusaba okuli amanyago ni namba yo e namba yi simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wegata kutuentu bet ensonga zona ziberenga zitambula. Na weza habili mwetani tokirizi pa kubera ngo siba chukana wa siba bera ngo siba nubufunanyi zibwa. Agamba tia chiveru aiva ni chireko yole kubera ngo za Radio Sapiencia. Agambi ombebezi tuwesigamye kugwe tunywete. Kastota ambla ni tipake jize gambie. Ateze ziriyo. Tuja kunga mambu. Ateze mse. Najeo ordinary. Najeo chibimba. Neta. Wegenda kudoke tiyoverengo. Fune mpira. Genda kutentu beti tiyoverengo siwa. Bobo siwa. Siwa na vunanyi siwa. Atana weza avili mweta. Ntukrizi wa kubira ngo siwa. Oja kunyiga sita. Biviri kumina msamu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Ojo kubira ngo ito. Oja kunyiga sita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mnyahashi. Ntadeo li siti biri. Ntadeo alepadi mopira gumu. Ne odinali mopira gumu. Kati. Tuwe kwa sanu gamba. Te. Mbebe zize na jeochi bibari. Na wade. Na kuzensu. Neta. Jiri yebiri. Jendade kudokreti. Alepadi ne odinali. Gida kutentu bete. Verengo teka maka MFC. Bobo siba, siba na vupunanyi siba. Kipirenga tambla, kusita bibiri kuna msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Ujio kupira ngoita, ujio kunyika sita. Bibiri kuna msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Bobo siba, siba na vupunanyi siba. Atanaweza bibiri mweta ndo krizba kupira ngo siba. Kusita, bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubebere. Kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. He. Panange gwe. Abana wali mkubebera. Kati. He. Nagambu mbebeza aseno. Aseno gu. He. Mpira gu. Obunya we utasize mbera nyasatu ngasene wangu lage kuba komo umanyi komo etendekebwa Francesco Sola Fabregas kati umanyi Fredeze zisembye yo aseno zivale zitawanya kimazima aseno ewa data wanyi ziwanyo friendlies zisembye yo zibade zitawanya nyo timu ya Arsenal. Era pinombu koma ina Fabregas friend is leader Betis ya janeteka wembera ne wakuba mulamba doti madineja neteka wembera ne wakuba mulamba kati Betis mujie kwasa anyi Fabregas na ya ina mapesa gi. Hey. Mwanyi ne charoba tuweva charoba alikutimu ya komo jiarumbi hey. Kati Fabregas kumuli mkuhisa mwe gari aina mapesa agava sami ate aina nyaba gwira bimwoza mba ate Italy basambisa ba Italy Fabregas asambisa basambi ava mwanga agenja uru kubanga baino musambi gubaita Kaikaki Bruno aliyo kupanja okuba kutimia Cruzeiro kugwagira Brazil abatimia kumu Alvaro Morata aluda bagubire mpira Morata abade kutimia kumu kwali kati kujja kuli ya komo erinyo linafuye kumbe eina eri gumite Morata ali kutimia kumu tinyo msambi aitwa Pau Paz ni yali kutimia kumu Jesus Rodriguez alikukomo yani au mlala aina mapesa ge agatali gawa Italy wanga aina mukawa jamani abawera kati Arsenal yaloza mbwiginda ne friend is you tezigatta nyo ku season atitaja agenda performance itaba denungi nyo mu pre-season by the way sigawa nti Arsenal performance ya yu pre-season jiegendo utani kanilo league kuwa katibaza kwa timu ya Man City mkumite shield au Premier League egureu na ye baino kubera nga benyweza performance ya pre-season te connectinga ne league omanyi ligi okuntiko mugwange lya Bungereza yemu kwezo ligi ezibeerako sizoni ezenjawulo ku buli ttiimu tebikyali biri ebyedda yo Ferguson bwe umebezi eregera ku dominating okumala nedda ulaba ne Man City wakati wa Pep Guardiola edominating ze kuna yenge ifuna mwa basabu taji nga ba Liverpool ne bajja gusiyo ne tani koga ba Man City chayo ngendo ola ba Liverpool ngejja ngenyweza kati season ye wedde Arsenal yesa badda akunko na ngajja akunko na naye wali waba yaya abasobola okujja ne babiranga basabu taji nga nolwekyo omwagizi wa Arsenal chobo saba eno performance ya pre-season tegenda mpaka mu ligi kwa kati Man City wakubo mpira mu na kubo mpira mu Community Shield ogendo yingira atejukira Arsenal egulo Premier League yaza nyanga abiri mu rumu lwa kutano ekiro kati ogendo yingira mu Premier League ka stay ingira game zinga 10 nga timu yoto jira bakumwanja omanya byayiseda au ebisowani yombebezi byabije nebiyorawo tuba tujja nebisowani byaffe ne tuchiyorawo ne tubenga tuchitambuza kale no yembere eyo omwagizi wa Arsenal yembere nga bayitambula nulecho mwino kubera nga musaba komo Fabregas mugumu yadde game mu penalties Arsenal kuwangu de mwambira nga wesibodo kubera nga itambula by the way abasambi abamu kwasinze okukola obulungi ku timu ya Arsenal ye musambi aitibwa Gabriel Martinelli bwito Martinelli mweno gemu ya kuma asambi dedela bulungi then ye musambi aitibwa Ebrech Eze naye akubi dedela dibe litegereka ku timu ya Arsenal leero kati ne musambi aitibwa Lewis Shekeri wanyo wa musambi siza midfield asambi dedela bulungi Shekeri kati abasatu abasinze okubeera nga baperforminga obulungi ku game Arsenal ng'esamba kumu abadde omusambi ayitibwa Gabriel Martinelli Ebrech Eze then omusambi ayitibwa Lewis Shekeri awabadde ne performance ennungi kati awe wasambi abadde abalungi mweyo game Domani tachiwanise nnyo nga bo bulijjo wakikola nga bayanga obamanyi ajja kujja akyamukkirize mu game emu endala etabuke Gabriel Magarez bamujje nayo nga gwatabuse dda naye Martinelli Ebrech Eze venu msambia tibale sekeri basambi didarapuru unji mwambira nga waitambude nurecho mwagizi wa timu ya Arsenal game wete waitambude ne Odegaard wamanyi Odegaard ya vude kubenchi na jia na wakubi akura ibiru unji kati atera ne golo kipa wa timu ya Arsenal namba M avude ku bench nene ye waze omanyi Kepa Arrizabalaga bamujeyo ne baleta David Raya Raya na yakoze bulungi mweno game edda chikaze bamwadde Raya yandoza kati yao mutendisi wa timu egonge ya Spain wa ino kupera nga tunulira labe Raya tayengede kubera ngazanyire kwangira Spain kweri tayengede kale mbira bwete bwetambula we bale kubera ngoliza Radio Sapiencia olne pade sema gombebe zipchabe bira mpola ne 22 betting obetambula grow account yasolo kubera ngo siba ne 22 bet kyangunyo kubera ngo grow account gena msimu yo ogenda ku internet oje kubera ngo teka 22 bet.ug website ya feje kupira ngejiao kusimu yo. Kendi wali chigambo register chini game. Juzambia wakusabu kuri amanyago. Nini namba yo. Namba yo esim. Kati wali hawagenda promo code yoja kupira ngotekao akatimba. Hawagenda promo code yoja kupira ngotekao akatimba. Then njigamu chigambo register. Yoja kupira ngoweka takutentu beti. Ensonga zonna zibiringa zitambula. Naweza wili mweta dukizwa kupera ngosiba. Chukana wasiba. Bera ngosiba na upunanyiziba. Banaye kugambie. Mtadeo li CTB. Mtadeo are bad. Then ente kayo ne ordinary. Ezo li CTB. Ensonga lwa chinzi. Mtadeo sagala agama. Atiato mbebezi na jeo chino nekole nzo bineta. Vya ipite liyo, ichibimba techiri iyo, ne akatambula tekali iyo. Katikendo kwa teli sitezo, biri genda kutentu beti overengo siba, bobo siba, siba na vupunanyi siba, atanaweza abiri mweta anto krisba kupera ngo siba. Oja kunyiga sita, biviri kumina msambu, sita, disatu mwenye hashu. Ubo ita oja kunyiga sita, biviri kumina msambu, sita. Bisatu mwenye hashi. Kati. Chibaita. Echimala. Echimala. Tolibia gama mbateo mbebezi. Ate. Tano nyeza are bali teri yo. Ate. Nangezo gira wenti ate. Kati ziri yo bi. Nina liyo. Oteka ya njinja wantu waka ruwiri ziwa. Hagama. Ate na jeo. Na jeo. Ate no teri yo. Katamu lote kari yo. Jei pitiri yo. Nechibimba techiri yo. Ordinary jiri. Ne alibadi. Genda kudoka tifuna li city bili. Genda kutentu beti oberengo siba. Bobo siba. Siba na bubunanyi siba. Atanaweza avili mweta antokizu wa kuberengo siba. Oja kunyika sita. Bibili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Bobo ita oja kunyika sita. Bibili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Tupirenga tupi bila ampura kusita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Tubebiri kusita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Tanaweza abiri mweta ntukizu wa kwera ngosiba. Atina wasiba. Bera ngosiba na upunanyizwa. Kusita. Bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Ubo itoja kunyika sita. Bibiri kuna msambu. Sita, bisatu mwenye hashi. Tubebere kusita. Bibiri kuna msambu. Sita, bisatu mwenye hashi. Kari, tugenda mkumula mko, theni wetuda, tuongere kupira nga tuita msonga. Olu wano wase na gambie, hey, ade shekeri, mutakalo tundanga kula bulungi. Chio gamba, Singaba singa ba 300 tewakya samba kwase ekimala kimala bukigwa nga weyongerayo bahinuli baliode bakyakuba kwase naye ikali akayimba kasaka kayayimba emirembe jaliwo kati na abaweleza wano kusapiensa yuja tuka tuchite abana bajenga bali kumite yagamba emirembe jaliwo kati emirembe jaliwo kaine mkapira wibiri oberako ro mkwano gwe kubaita Godfrey Katerega yali mkubi wa diwa ane kureni za samba kubira ya kube diwa kubira Godfrey Katerega goyo ne kutimye gwangiri ya Uganda na ye sawa zino kati ya iraga amba mirembe jali wo anyumi angiru numbebe za yetuka ngatu za abana wali kuchoto abagambe mzee nali kusapiensi angatukora iwe obato chabiyumi ya kati ni wana wali kawasambi wakapira mirembe jali wo nejikwao tebi wangala kuzisa ubude buwina obirengo otambuza kali gina kukodi obirengo fune mpira gina kutuentu beti obirengo siba bobo siba siba na bufunani siba atana weza abiri mweta ntu kuziba kuberango siba kusta bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hashi ulo wanangambi ombebezi nga itu wakala kufirwa noemba ndi mkumuntia era mirembe jari uu ya gamba uu waluwa mbebezi omla joo kujeyu miyake jicha mkamba atona avude wa hey wali ya libi wero hey mbebezi omla joo kujia ave biri mbiri tulimubiri biri ya biri mkaga wana joo kurumba mbiri ya biri ya ana wakati wembo mbebezi nga nkuliride miaka kati sawa zino nkuliride natilo kuwatu umugu natilo kuingire ichinana kati mana anajabili ana awasalika kwa msala gamba wago mbebezi mirembe jari omukuze mchite matulu umba kale no kweso obudebo obirengo funa ku kasente obireko ne chokola gida kodi ombebezo obirengo funa mpira gami etadeko city b ale badi nak ne ordinary gida 22 bet obirengo siba bobo siba na bvunanjiba atana weza abiri mweta ntokezwa ku irango siba oje kunyika sita 215 6 bisatu munya hash ubo ita oje kunyika sita 215 6 bisatu mwenye hashi. Na ye, Zeta Lorenzi lungujia, angabia ubebezi wa, totulimba, toweza na miaka asatu. Siweza asatu. Mwa ubebezi beyo, gira vya chikulu na eto weza asatu. Walionda viku. Baba limba ubebezi yu mulala mufirudi. Wenza ukulimba ubebezi, kumbonu mulala. So msaya chimvivi na karevu karevu ka white kona ka jada white hey kati ya umundu anyumye yoli kumuluenda tupea tukuliride miaka jeju msatole selunguja oyuwalaba mbebe zimulala sija tuli miaka twagala kuingira lwa miaka chinana tukuliride gocha tuwala mbavubuka tubana chirya mbere mayanga abi ombebezi olimba o miaka jange so omudani so jite mako atenze nyongeza nza yaite miye kati mwa batema wanyi waluo omuzei kubali mbe yalimbe miaka kati okumanya abantu balimba emyaka yalimba emyaka natuuka ne yanjula nayogera emyaka je nayoga muzeyi ulimba envi mweziri envi no sibwe bukulu olumuzi bava za family nayinga endabika iba muga muzeyi ulimbo
4: Gamba zenyine miaka 3-5. Era fabachali abubuka abato nga wa speech nga mzee didda. Nenga agamba ina 3-5 nga ali 5 plus. Katina chirija mbele mayaga yobebe zolimba. Ena chirija yanda wako kurumu. Nili ndi ndi ya njali. Njali wali habana. Awala girwa. Kale. Gina kukodi yoberengo funa kumipira. Gina kutuentu beti yoberengo siwa. Kasito berengo siwa na funa nziwa. Tunaweza vili mweta ntukizwa kuberengo siwa. Yura vene nchirika ngambi yobebe zolimba. Tunaweza. Tuna waku ingiri mkarevu. Waseka karevu. Abe abakaleva akeru kati atenga nalaba Italia na inte odi kapi ya lukumi wenda chienda na jirawa katupe kumbu waka wano tuje tuberenga tuu nsike nsonga zino ochari nombebezi eno isapiensia katuje
5: Elimu terikwayo, terikuzikiza, wenyegere mu virtual sports za 22bet, usigarengo jumilo vya mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisacho, ne virtual sports za 22bet, nyumiru wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia buwa kuwangura, tolinda, wewandi sekati, wegata kubinyumu ya 22bet.ug, betting wa mulewe liyo guongo, betting anogu wegendiriza, wabamiaka habili muetano, no kute waguru. Aroka, aroka!
6: Tenda munyaka tunye senya fama
7: Oh mana nasanga You're the best guy Oh kuri yoko Nasanga Nasanga Kasimu kasa msanga You're the best guy Oh kuri yoko
6: Radio Sapiencia

0: gwabinyebwa nga tamanyi nakuza mwezi just bwe bamuzalira ebinyebwa byali bibala nnyo yiwa mulembe gwabinyebwa kati ne musomesa kaita enkuku ejajjange naye omwezi gwagumanyi walukumulendaana anamukaaga kati bwabanga gwagamba nti omubebezi okyali muto jajja wange bamuzala mu 1906 kati ate yazala muzeeyi wange kati muzeeyi aba yamuza 1906 yegeza otuyingira enkaaga mubebezi si bwaba akuze emyaka gyegyo tuba tukuze abaana bano jemba ng'olemeddeku ku mbeera aŋambye gwe ne Samula Po mugambe awo kusibi ayagalaku obukadde bwe tukuze kale ngenda beerekereza wano ebisingako wano tujja kubeera nga tujja nabyo wali akawungeezi genda kukodi obeere ngaofuna ku mipiira genda ku 22 obeere ngaosiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanawezi25 okizibwa kubeera ngaosiba laba emeseji nga nyingi ayagamba omubebezi okyali muto mpuliridde essibu nyingidde ekinaana nange tuli bakkaliba tukusi so abalowooza omubebezi akyali muto wa kompyuta erigumite enywedde kompyuta erigumite tukuliridde kati gwe jemba agamba omubebezi okyali muto olimba tukuze eithewe tukuze kati wembola balamu nsirere kuyingira ekinaana kale genda kukodi obeere ngaofuna empiira genda ku 22 obeere ngaosiba nkutaliddeyo lisiiti bbiri sitaddeyo lisiiti ndala yonna kasita obeera ngaosiba nabuvunaanyizibwa atanawezi25 okiziba kubeera ngaosiba ojja kunyiga 6217 oba oyita ojja kunyiga 6217 kali mpa abalaba okimanyi nalabako fayino ya World Cup ku TV ya Black and White nalaba fayino ya Champions League TV ya Black and White fayino ya 1900 message zisuse nalabako fayino ya World ya Champions League maniyunga esamba Benfica eyo fayino kati gwebalamu emyaka mu 1908 nalaba fayino ya Champions League maniyunga esamba Benfica nga bali wansi wa Otto Gloria ng'omutenzi nga Eusebio akyasamba naye kembabire olwo nagambye omubebezi okyali muto olimba baitha waliwo yajja wano nagamba bulijjo omanya oli musajja mukulu kale tetemanya abasajja batwalaba tulabye emipiira mwakatandika okulaba just muli awo musaaga mwakatandika okulaba naye ffe tuludde nga tulaba era woobeera eyo n'ogamba mbaolabye omupiira wa olimba tulabye omupiira okuva mu nkaaga eyo myaka gy'enkaaga nga eddiba linyuuka tuli ku Black and White mpaka kuyingira eno mu .com mu digito era nga tulaba ebisingako wano bijja kubeera nga bijja wali akawungeezi sawa zibeera 12 nga mawulire gawedde nja kubeera nga nzija tubeere nga tubiyitamu mpulampula genda kukodi obeere ngaofuna empiira genda ku 22 obeere ngaosiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okizibwa kubeera ngaosiba ojja kunyiga 6217 w'oba oyita ojja kunyiga 6217 ni abawakanya emyaka gy'omubebezi nga bangi nze ndi nakula dda ndikagujje kembalekereyo wano kambagaliza amaki amalungi waakededda mubeere bulungi mweraba.
1: Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Ako kekaba daka timba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo kakutusibu ako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Betting itakiti sibabali wansi wa miaka abidi mwetano. Bubu sibaka sente, sibaka katakuruma.
2: Erinyimu terikuwayo, teriku zikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo, we wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guba mukiso mpia guwa kuangula. Toli inda, we wandi sekati, we gata kubinyumu vya 22bet.ug. Betting wa wabudabe rio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili mwetano, no kute wa guru.
3: Alo, alo, get!
4: Questions is how in the law. Time check. I saw what you were saying, Musambu. It's a hero. Time check it to Shibuako. Beda Musigan Simbi war, ne MTN Momo. Sigokutan the Kira de la Kusirin Sirukumi. Of Nama Gova Gabri Dunaku. Atemo Savoku Jayaka sent to catch Sedat to Nawa Yagadi day. A Wataliku and Dikawan on a wadi. Nigastemo Mukaga Tan Star, Mukaga Hash, or Neko Investor. Oboko the same MTN Momo.
5: Ah, Radio Sapiencia.
6: Radio Sapiencia, the Miami's Way Uganda Communications Commission, UCC.
7: Tukwani visa, energy program, damashuri. Tujikutusa kukufa kumando, kutusa uruo kutano. Esawa mkage sechilo, kutusa kukumiesu kumacha. Nena sera uwaru kofo, tulina kuhira likida.

0: and we've gathered.
1: Chenda mnyak tunzinya fama radio sapiencia inkuruzi ya magazi insulu ya muziki nebye mizanyo ukwano kwango muno njauliriza kwaniriza ako bali kubayo bali kuuliriza program da masubi nzena ansera Edwardi lubwa lukovu ngo bya Johnny muzukuru wa kalika emukungwe consultant mwana bali bulungi bali kuuliriza inkuruzi ya magazi consultant bena itambude bulungi basemne banyabo mwe bali kubayo bali kuuliriza consultant mwana bali bulungi mubade nako lulungi ee banna fabibye misonyo kibabuteo nange kanzijenchi kwa temu ati tulabe jibina kuita mwebali nyo mwenamba tumideko wa sebe nebanyamu nze nansera Edwardi lubwa lukovu mgobia junior muzukuru wa karika emukungwe kasana lero keme mude we wawo ateka tulabe unako ulwarelo jibuna akerida minababitia kansubilenti mwena mwriburunji nsasira mwena wakosedua wabaina wuzibu buinja uro wabaluwadi wabafiridua wababidua abali disappointed mungeri yonna mwena mwena mikuano jange nyongira kubasasira chokomu kama ikabu nsuguro kubaku asa kubanga ya singo kumanya mbele yonajo itamu kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera kubanga nzenewe na kugama timunange mbele ajo itamu njimanyi wabulumi bori mumbu manyi ama zimachiba chizigo kukirisa kubanga nizo kugamba ti mbele njimanyi munange nga wasuze njala kubanga wasuze njala chokanga nze ndide kuchukwa mando uchitegeza anti tetuinkana kilizo magana kwe mbele jemba ndimu chinza kubela chizibu nyo gukumatiza ntio jitegeira nga gori deche gulo nze nga sichitite chibuze gwe ngori na transport yencha akutwala kumrimu nze nga sirina gwe ngo mchalo uumulamu nze ngo wange mwate omwana uumulamu ngo wange mwate alikundiri chinza kubela chizibu nyo wakumatizo omuntu oyo ntimuna nange mbela jaitamu ujitegeira bulungi chukomu kama Katonda ye ajimanyi ama nibyo na kubanga Katonda wafe yatumanya tetuna tonda na munda za banyafe wamagwe na atumanya nga wetulinga tuzalidwa kakano na ulijia atumanyi ate uruwele daro na atumanyi toina cho sobo la kumukwe kambula mungu toina cho sobo la kumukisha wamagwe inza kwekwe kachi oba kwekwe kawa oba ye kumukwe kachi ichikuata kumukwe mungu kubanga muziki ze songa atena mchitangala ekikile mchitangala alaba mbugu mwerinji alaba songa nembunyo kufo witili de alaba kare nozo na mbela za tuitamu bion na yetulimu umuka makatonda afe apitikira burunji ilabi mani basi mbuna mnyabu ya kako tisoguro kubida ama vii kwa tisoguro kwega hida netumu saba atuyambe mubio nebi tusomoza kwa tuchimanyi burunji ndi apitikira abimanyi fogwa fe wakuvayo tuwa atule kubanga uja kulunga wa manti nansira tuwa babi manyi alabe mbeda jempitamu luwacha alindanze marumu mugamba ye olulimiruo akamuako numuyo mikuru nyo kwecho choi ya galo kubwa umbula mungu kwecho choi ya galo kubwa umbula mungu olulimiruo numuyo kubwa mikuru nyo kubanga echijulo umuyo naka mwachikatula mubanga daluri no kukiriza ngokukiriza kuri mwoyo gwo kuri munda mugwe kwature nakamwa yensonga lwachi bwetuba tugenda mu penitensia batugamba tulina okubaka ebintu tukola emirimu ejo jonna batugamba okukola ejja kwebuuza lwaki tukikola tugikola kubanga kereziya yali yakitegeera oba omukama Katonda omukama Yesu yali agenda kuteeka wa masakramentu ya penitensia moyo mutukirivu nga alungamya ekereziya engeri enteekateeka eyo gy'esobola okukolebwamu ey'esakramentu lya penitensia kyategekeka bulungi nti newankubadde oliyo oyinza okwebuuza ti sisobola kujja nga bwekigize nze nga sizzaawo kulowooza nnyo nengira enkola ki nenkola kyenkoze nsi nenfuna esakramentu lya penitensia nedda kereziya yagamba nti olina okukola emirimu ena omuli okunoonya ekibiikyo ekibiikyo kutegeera yo mistake ensobi gy'okoze oba ensobi gy'owulidde kukabirira kubanga ekibi bulijjo kisigala kitukabirira munda muffe gw'oyinza okikola ne batakulaba ne batakumanya naye mu gwe obanga ddala olimu ak'obuntu kisigala kikukabirira kisigala mugwe. Obantegerekeka kisigala mugwe. Katekereziye watu gambira nti no kunonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo. Abantu bangi tukola ebintu. Ebintu bye tukola. Ninga tetumanyi nti bibi oba bikyamu. Golaba muntu kola kyakola. Nakiddingana nakiddingana. Olwo ali konsandi yabaina mugana ebundi. Lwaki tukoma ku kintu ekyo? Kibi, kimpisa bubi. Mwana tu, yoli abadde akikola, olumu ayinza okuba nga badde tamanya kumanya. Era bangi ku bwe mubagamba. Kati gyo mbadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi. Mbeera eyo. Kale nno, gwaweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti ky'okola oba ky'okoze kikyamu kye bayita okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera. Okinoonya. Onoonya ebibi ebyo. N'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera mugwe n'obonerera boneredde kinaddala kyenakoze kikyamu sibya kiddira then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo. Basobole bannyabo yembeera egyo tutambulira. Omukama Katonda yenna abimanyi y'ensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba ayagala oyatule n'omutima gwo. Omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize. Bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza okusobola okukyusa embeera. Leka akamwa ako kaatule. Kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala. Kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira. Kasobola okwatula mu ngeri yonna. Kubanga Omukama akola mu ngeri ya njawulo, mu ngeri nnyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe. Kale n'olw'ensonga eyo munnange gwampuliriza ayeeya awuliriza pulogulaamu Tamasiuli akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu. Mazima nsibu teri muntu ayinza kitegeera kusinga gwe bw'okitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda. Amanyi obunafu bwo n'amanya n'amaanyi go. Amanyi ensalo zo we ziyina okuyita. Kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe. Emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna. Twewunze mu kwagala okunoonya obulungi. Ne twewunda mu neewunda yonna. Abamu amatu mugawummudde kitegeeza ovudde ku origino. Abamu amannyi mugataddemu gye mugateekamu kitegeeza ovudde ku origino. Buli kimu tukikyusiza twekyusiza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso. Empiso ezo babakuba zisobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba. Abalala bamira mpeke, abalala bagenda mbu mu byuma. Abadde talina kabina. Abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejja akabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala. Tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala. N'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja. Kati n'ebintu kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo original you. And that original copy of yours Katonda yagirina era agimanyi. Akumanyi nga bw'olaba. Bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo. Bw'atyo bw'akumanyi. Akumanyi n'okusinga gwe bw'omanyi. Kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo. Tino oluyimba omwekerezi olugamba nti nze nakumanya dda nze ne nkuganza nze ne nkulonda nze ne nkutukuza nga tonnabaawo nze ne nkuganza nze ne